0: xam te du star tout ritou
1: la xolal amatu lo di tok bay ñaxa be toy xeb afisal ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
0: waaw li gawna di kon afisal dal yombal na suma bes bi
1: waxon na la ko de fu nekké ni dal mën nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
2: afisal the gambler's leading network

0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi, su ko defee rek dellusiwaat nañu gannaaw yëg lay yéebaane yi. Su ko defee ñu ñëw rek ànd ak yéen, comme ni ma leen ko doon waxee rek guddi gàmmo gi nga xam ne génne nañ ci lépp luñ ci ñaan lu ne yal na yàlla nangu ko te boole ñu ko ñun ñëpp ci darajaay Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ni demo ñi demoon génn réew mi te agseeguñ, yal nañ agsi si jaamu ñi nga xam ne tamit ñoom it ci réew mi lañ ko defee. Lépp luñ ci ñaan rek yal na yàlla nangu ko. Su ko defee Jaaraay, ñuy ànd ak yow tey am na lu ñuy ndil dafa mel ni de acca
1: continuel tuuti ma aha ok waaw dellusi waat ne caam agsi na. Lu ko caam waxee rek ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla nañ ko fekkee at yu bëree bëri di màggal ma gàmmooy gàmmo bi wekkee unité bi. Tey nag dafa am ku ma ne kooku moomu thème bi sa waay system la loolu daal. So dinaa sawa torop pour indi ko fi pour ñu waxtaanee ko ñu xelal ko. Because xam ngeen programme bi ni mu dee demee, dañ dee waxtaan affaire yi politique, dañ dee invite fii politiciens yi, dañ dee waxtaan affaire yi diine, dañ dee waxtaan affaire yi kër yi, dañ dee waxtaan lu nekk daal programme bi daal lu nekk lañ si dee waxtaan. Waaye buñ demee tey nag tey bii si biir kër yi la mu ne système da doon sey. So ñoom seen broda jabaram mu ngi fa woon. So jabar mu ne broodaam bi système la ma yoon njëkke bu mu doon takk a jabar ñu nekk nekkin gu rafet. Ñu dem bi si bi brooda bi feebar, bu mu feebaree yàlla def mu génn àddina. Mu ne loolu daf leen sog ñoom ñëpp, assurance système bi daf ko def sog. Tuddee mu ne broodaam bi tuddee na système bi sa doom. Ñu nekk ci léegi nag mu ne système bi jël responsibility xale yi doomi broodaam bu gaañu yëpp moo ko amee. Di leen fayee school, di leen defal lu nekk ñu nekk ci. Ndekete moom xamutoon ne moom jabari broodaam bu gaañu ndeke mu ngi dugalante moom on jëkkëram. Mu ne ñoom xamuñ toon loolu, dañ jékki-jékki rek dégg a takka. Mel ni système njëk moom njëkkeem njëkkër yi njëkkeem la dem seya. Mu ne right now nu ñoo waxee nii système mu ngi tëdda si l'hôpital bi ndik sog.
0: Sogi la
1: kon yow xamuloo, kon lu may wax xamuloo ko, ma bantuwaat ko. Système man nekk a njëkke.
0: Waaw yow broda sakka jabar. Sa rakk bu góor wala sa mag bu góor?
1: Suma mag bu góor.
0: Waaw
1: mu am jabar ma nekk a njëkke foofu mu mee ma njëkke bu doon takk a jabar.
0: Waaw
1: ba tuddee ma doom.
0: Waaw
1: suma broda bi gaañu loolu daf ma sog gën man la gën a def sog si famille bi mu daf ma sog metti ma.
0: Waaw
1: ma jël na responsabilité famille bi doomam yëpp ma amee ko. Di leen fayee school lu nekk maa leen ko defar. Xawmoo ne man suma jabar yi broda bu gaañu. Ndeke mu ngee dugalante suma on jëkkër dama jékki-jékki dégg a takka. Suma jëkkër takka man suma ex jabar man.
0: Sa jabar yi mag.
1: Waaw mu ne right now moom système tiit bu mu tiit. Moom mu ngi tëdda si l'hôpital. Ma ne kon lii yëpp mu ngi xew kon si kër yam.
0: Waaw
1: li ku gën a bees rek la. Fii right man lii nu ma ko gisee gis nga or baaxut. Or si fànn bu nekk la. Li or la.
0: So loolu la bëgg daal ku ko si.
1: Waaw man ba ma waxee loolu. Ma ne ko waaw.
0: Yow loo fil bi mu la waxee loolu.
1: Bu ma yëlu ma ne ko sëy boobu noonu sa système moom su génnee si feebar boobu sëy boobu na ko xaraamal.
0: Xaraamal comme.
1: Waaw.
0: Kan mooy xaraamal sëy bi. Système bi si boppam.
1: Waaw.
0: Lu tax.
1: Because yow sa jabari broda nga koo defal lu nekk say broda gaañu mu métti la ba amee famille am. Amee jabaram. Ndeke jabaram mu ngee dugalante man suma own jëkkër te suma waxoon suma jëkkër nañ dimbale wante pour dimbale femme ñooñu noonu xale yi ak jabar bi. Suma jëkkër ñëw di seyawaat di seyaat kooku ma war a wujjee suma jabari broda.
0: Est ce que jàppoo ne dafa gën a yombal mbir mi.
1: Fu mu gënoon a rafetee mooy.
0: Mooy lan.
1: Ñoom seen broda si boppaam seen jabar boobu noonu dem seyaa seen broda foofu lam doon rafetee.
0: Waaw bu fekkee seen broda bëggul ko nag.
1: Su ko bëggul jabar bi dem uti feneen waaye du foofu. Caam foofu du foofu.
0: Lu tax du foofu.
1: Te du foofu.
0: Araamut ko.
2: haramul ko way du fofu ci am or fi la doore
0: dedet way gisuma
2: ko dedet dedet ci am gis nga yena or yi suñ la oré mo do mon dama disay buma nega buma julé sa dama déwone yalla ma yalla musa ci or ci am duma or ken te man mo tani suma oré mo metima man musuma or ken suma adina
0: wa legi yow yow ya koy dimbalé
2: non
0: sa jabari broda la
2: ciam
0: legi broda bi gañu na ya koy dimbalé
2: bu ko jëkëri ñikeem don wax wax yoy sa waron nako da wax ñëkke bi nako na sa jëkkeer dé mu ngay jël yena tanka amna tanka yu mo jël way li jigen bi mën na cédé sok mën na ko ray
0: wa su jëkkeer xam nga
2: mën na bu ko xanga la dafa melni ñom ñu ngi don pouk ñu ngi ko comme ñu ngi ko don daf ci souf
0: communiquer ci rom
2: waaw lolo gëna mété gis nga suñ la suñ dafé yena su bëm ñoo ci kaw sok bu mu la dé jox
0: deglul bu féké né jabar ji manam jigen boy wax ni bu féké né mom yegul ci dara wala koku tak koku bëgg ko takaté dafa ñew mu né ko gis na suma jabar nim leen di dimbalé ak nangam layal ko bé lool motax sax mu né man suma la takkon sax mom moko gënal nga xamné dimbalé bi gëna yom xam nga goor ak waxam ak fémam
2: su boba jigen bu dé man la dama dem mu watané ko suma ñëké
0: wa bu sa xel bu dé bu féké na sa xel mi nak agul fofu nak noy def
2: kon dafa melni yo da nga tégon bol sa jëkëri ñëké dédé cham
0: du tek bu amna yu bari yo xamné ñak pelé mo koy waral waye du tek bu
2: ay li dafa serious
0: bu
2: dé man la dama dem mu watané mané ah suma ñëké dé sa jëkëri li ak li la ma wax
0: waaw
2: ma dégga ci cadeau mané su fekkone jabar bi mo bëggone pour jëkëram takako ko xam nga né jabar bi mako dem waxal bopa way du moko waxay goor bi ndikon goor bi sa daf don bañ ba mu sak mu bañ ñu nénana dédét way
0: ko fim tollu mom fim tollu talna lenen lu ut ay jëkër because jabatam de nga né rakki jabar rakki jëkëram mo koy dimbalé so kon mom du xelat ay outil jeuker waye nak bu jeuker
2: ñu xelat ay outil jeuker
0: bu jeuker ñu way kay wax deug yalla mu jël ko
2: legi mom fofu la choisir jeukeri ñeekem la choisir
0: dedet du choisir
2: deugat nga jeukeri ñeekem la choisir yu bon yoy moy lan cham yoy dafa bon
0: way lool lu ci bon
2: dedet yow su fekkone ga dañ ko waxtane ñom ñu ta tok na ñu waxtane ko
0: kon du d'accord
2: dedet jabar mu non na amu
0: d'accord way bi jabar lum la mu ta defal
2: bi
0: su wujji non
2: cham
0: bari wu ko nangou de
2: manako yow sa sista bu fekke ne jog na ci la l'hôpital bobu sey bi nako haramal parce que xamul tax jeukaram mun nako def lu opali
0: dedet
2: parce que so debé beti dougal kon ñi dafa ra bu man dama xala manako xana kon bo itul ki bu jeukaram don dudul sax ki mu ngi dougalante
0: jeukaram yow sa xel sa xelat lolou la
2: wa man suma xel dem na fofu suma xel won na dem fofu
0: ndax lan
2: parce que buñ amé xalaat bobu be ken ñom family bi ken watané wu ko ñom ñaan ñu da sen def lu war nañu xalaat lu nekk
0: man da gisewuma
2: ci man di mon bon man budé man mom budé man la man xalaatuma ko dama ko dem watané mom ma dégg lu mo wax
0: légui goor go
2: xamné
0: da fay dem watané ak jabaram
2: né ko mu ngi soral ci
0: botam ndax goor dafa wara dem taggu jabaram né ko dama wara wuti benen jabar
2: amma goor yo xamné dafa am seuss buñ seuss sen jabar mënuñ ta def dara te yegaluñ ko sen jabar amna goor yo xamne dag ngay dega ñune ki dafa ragal jabar du ragal de dafa am seuss moto jigen bi tam mënuñ ta def dara te yegawul ko jëkkar
0: bañu ma nga ñew yegal ko way ñew di
2: ci waxtaan mo melni ko tax dañu ñoo def dañ ko waxtane sen jabar xam nga lu sa lu dafa ta sen digante dafa rata ol wonte dafa nek ngir njoboti
0: way kay mon la
2: elek
0: len mën na xapone mu ne ko
2: way goor yeup duñu béré dé
0: ma tax suma jëkkeur takal parce que man mako ne mu ñew ci yow nangam wax
2: yu lolu sene ka lolu gëndi
0: lolu kon kay bele ben baax la
2: lolu mo gën yow sa ñëkke bu la doon jappalé sa ñëkke bu la taxaw
0: waxuma ko
2: sa ñëkke bu la jappalé bu la taxaw
0: nga
2: def ko lu ñaaw li
0: luma min moy
2: légui mom su ci dé sa la l'hôpital bi
0: yow sa jëkkeur ñew di la taggu ne la jaaray man dé dama bëgg tak faat fay nga ne ko waaw demal
2: légi dang ko buga tak wa baxna
0: légi nga ne ko demal
2: wa
0: légi bes ñew nak nga xulok faat fay mom
2: lan mo sene ka
0: xam nga yeen du ngeen
2: mané man bu féké né man la sa man jëkëri jaamul mu né koku takama
0: bu taxu na yow bu taxu nak man xam nga né
2: du do sé mané ñu xulo nga ma tar won man ma ta suma jëkër takala mané la wa légi lu xew lu sene ka ya ta sa jëkër takama légi lan wayo lolu hastala
0: woyof nak yow
2: dédé lolu dama la lan dal lolu hastala
0: waaw
2: ah dédé amna leneen lu gëna ñaaw lu so bu gi has nit way du lolu
0: du jëkër ak lay defal
2: jëkër ak lay defal man ma tax suma jëkër
0: lay defal yow wala yoyu kay la suñu ndono fi jëkër ak lay defal tay suba nga xas ko masoma defal dara
2: goré bu defu dinañ wone gor bi defu dara gor bu fi defal jigen dinañ la wone yoré defa dara jigen
0: wa nangul lima la wax ya ngay defal sa ya ko fi wax demba rek sore wul ya fi wax ne da ngay defal sa jabar lolok lolou ngeen xulo mune la musoma defal dara be mané la sax mun na am sa jamono joju sa amna pis bako jëndal mu ko ñewlu ci ñewkat ba
2: mané gor bu fi defarul
0: legui tay nga ñewé ni tay
2: gor bu fi defa parce li li dafa dafa ñaaw li dafa ñaaw
0: mu fu ñaaw mané ñaaway mané
2: yo gisulo ci ñaaway
0: bo xime ko fa nga
2: ne yo gisulo ci ñaaway
0: demal tiyé sa jëkër yow ya doon dimbalé xalé bi ya ko doon dimbalé sa jabar yi magla
2: légi
0: sa mag demna
2: légi
0: légi bu féké né sa jëkër mu ngi la tiyé tiyé bu baax kay lolu kay alhamdullilah
2: parce que yow ya ko yëm ya ko dimbalé légi jëmmal bi naka lañu
0: oul lolu amul oul bu féké ba muy dund la ko doon ci
2: parce que li or la
0: dédét bu féké ba muy dund
2: la ñaaw la
0: bu fékkone né ki dafa taggo ak mom ki takko wa way ki dafa dé yalla mo nam né li moy am lolu xam mu dé
2: fogna né yo
0: de da nga nangul lima rek man am nga yow sa gisiss la ñewé man tamit mo gisiss la ñewé rek parce que da nga né ñu waxta ñu jox ko suñu xalaat man suma xalaat moy su xamelu ko han su xamelu ko na dem ci seyba dara nekut ci na dem ci seyba tous mo ci nekut ki deena bu fekkon mu ngey dund nga koy xol sax sa xol dina xari waye dafa dé yow njabot gogu sa njabot la ñew ci sa ron gën ko tiyé my friend dou ko tie yow ya yow say dom mo ñew ci yow
2: mané mu dem
0: ci xarit dom ñoo ñew ci yow
2: mané mu dem ci yow na xarit ci jëkër
0: way xarit lan xarit xana xarit mo gën jëkër
2: mané wala mbokki jëkër lool mo gën way du ki
0: yow lool lool
2: yow da ngay dem wuyé sa sa ñëkki
0: waw mu tam xana mëno tak yow yow tay ki nga may jëkë mëno ko tak goor
2: lool de goor yam ko def
0: waw ah légui nak bon légui nak
2: ah yalla
0: lu ci né légui
2: man de xamatuma legi ku ñoo ol wat de
0: way ndiaray fofu ay ol wari ak orodi dara nekut ca bu gante ngeen man jigen ji ma daan dimbalé suma doomi rak yi suma doomi mag yi ma leen doon dimbalé ndax suma mag gañu na ma leen di dimbalé way ko fekk ci ma ci kër gi doomi suma doom lañ na leen gëna tuyé bo ximalé ko demal tuyé sey ndobot sey njobot lañ sey dara nekut ci tous mo ci nekul yow nak d'accord ci way man de 100% d'accord
2: yow kay ding ci d'accord
0: dara nekul ci
2: yow lu la sey ñaka d'accord
0: ayow lu la sey d'accord lo yow
2: dafa lum def dafa ñaam nako dem def ci keneen way dedet suma sa ñike
0: waaw
2: sa baaje ni domi
0: waaw
2: ayu tamit
0: nga wujé ak ñoo
2: ta dedet sa baaje ni dom dafa fort anam lo baaje ni dom dafa fort pour ngoy dem di wujé koku
0: sen yaay ngay wujé ak say dom de
2: dedet wa xalé
0: sen yaay ngay wujé xalé yi dañuy xam
2: légui xalé sen baaje légui xalé sen baaje la sen tante la
0: wa ba tay li gëna neexati
2: sax la
0: oui ma xam nga li gëna neexati xalé yoyu bu féké goor nga ci xalé yoyu bu féké goor nga ci wala jigéen nga ci man nañu takanté ak sen domi baaje joju fofu ci kër ga dara neexul ci tous jëgum
2: kon rew mi fi la tolu
0: ah yaqul de
2: xawma legi naka lañu olu wonte nañ oytu nak legi kon
0: yaqul de dara oradi ci
2: kon ko legi yu ñoo def ci suuf ñoo def ci suuf ñaaw
0: xam nga man bo de bu ma dege nga ne yu ñoo def ci suuf bu fekke ne li bobu jëkkeer ji mu ngey dundu
2: mané cham
0: bu li amé de ñu wax ne jamfa amna
2: li ka opona jamfa
0: way li
2: ki dundu def ni billahi opona jamfa
0: ana dafa am leneen lu ci ñu te xawmako
2: li or la ni lan baye or ki so gisse lolou sokko be mo ngi ci
0: acca yeen ñuy deglu ki mu ne or la mo ne dara nekkul ci yeen ak ñuy deglu nak lu ngeen ay xalaat daw ci mu ngeen na jaar ci 7990995 7990995
2: mu ngeen gene ci la li lobitan mu ngeen ñaan baat lolou la won na ñaan baat nanda mu na len baye sey bi su fekere mom jabari bro la mbo mu mo ko may baat legi
0: buñ ko mayut baat nak
2: buñ ko li lolou li sama may baat
0: ah da nga ñaan
2: da nga ñaan jamono bi l'islam yombal nako
0: waaw
2: ma ñaan baat mayu lama baat ma dem ci kadi ma dem simeku yaay l'islam legi
0: ba xam nga li
2: simeku buñ oyé goor bi nangu ta dem oy ar ko nangu ta dem ñu
0: dana baaya ngey baye xel ndax bo simeku di nga sol
2: mbubu nga dem tok sa ñetti wër
0: mané ndax bo simeku di nga sol mbubu baye ci xel
2: baña sol mbubu
0: acca salam aleikum
3: aleikum salam alaaji
0: waaw señ bi da ngeen def no tour bi ak foy woti
3: Ousmane la
0: Ousmane
3: di collé la tri
0: ay tia Ousmane yow lañuy déglu
3: naka lañuy joggé ba ñu ñi yalla ñu yendo jam
0: amin ya rabbi amin
3: wa dégg na tém bi waye jaaray mom comprendul de mom mu ngi wa ñaaw lan mo ci ñaaw
2: lan mo ci war manam na ne tay goor yi mom lolu mom dagan na ci
3: yalla da da wuje wuje mom xala dafa ñaaw
2: yo suma ci kare ñeke dama ko de
0: xara mom hagali rek yow ko commencé di yow
2: kon da len lolu nak
3: ah alaaji
0: ah jaaxal na ma de bonde
3: ana wuje mom gis bu nit ngeen bugante pour sey boko jeker ci lolou dafa ñaaw
0: ah war gisuma ni ñaaw de
2: ah ñaaw
3: man de jaal la ma
2: ñen goor yi jamono bi dara buñ demé wé takanté mom dara ñaaw
3: dara nit yu bugante mais goor bu gisé jigen bu bugako kay mo fasiyene yegal koy mugelam jigen mo tombé jigen bi tam bugako ñu sey lan mo ci ñaaw
0: mom li ci ñaaw rek moy jigen di muy seel magam mo nekkon jabaré ki muy takkat
3: non lolu après la way legui ñun bur affaire sey bi lañu xol ci diiné
0: waaw
3: ñaari nit yu bugante kay pour sey jaamu yaa lan mo ci ñaaw
0: mu ne jamfa mo ci xew de jamfa la mom jappé
2: né lu ci
3: kan la jamfa
2: ko di kalantel ko do jamari bro da bele mo jamfa be jigen ba nga ne tere sul bi
3: tam mom legui mom mu waxe jamfa manam ci kaddu mom xana mom jigen bu mo waxal ni moy manam benen jigen bu wuju bi ana dañ joxante xadu comme ki du sey ak ki wala ki du sey ak ki kon do ma xou do xol sama jeuker
0: ah bu fekke lu baax di ñepp ko bëggu
3: mom lay wax ni wari jamfa kay amu ci
0: lu baax
3: so dege ñu ne jamfa manam ñaar ñi ño tak ay kad
0: waaw
3: ke or monoma lolu mo
0: acca ngo
3: jeureu way ñi nak mo gis jigen du bëggu mu fasiyene wax bugalam jigen dañ ngeen mi lew nak mu tak ko lan mo ci ñaa
0: xamale ko dal nañam tok ci semba
3: ah mo genn
0: jerejeuf ayta jerejeuf ñu koy jaajeufal yeenit man ngeena def ni mom cb 990995 ñu jël keneen ci line bi salam aleikum
4: wa aleikum salam
0: bismillah tu ya koy wote
4: man dama ngay wote soura man oma
0: ayta naka wa soura ñu sant yalla bu baax wañi radio bi tuti rek okay
4: ki li mo wax ni cadeau bi dafa rafet trop ci dina la ñu neka nekuñ ci aduna c'est mbir yalla
0: okay
4: nekuñ na mbir aduna domi adama ki nga xamne da nga bokande ak mom baye koku rek nga du takka wande ko xamé né bokula mom ben deret bo xamé rek ngeen ko nampa mën nga ko seel lolu islam bi wa jamono bi legui domi adama gisagn yalla aduna daño gis ci sey motax sey yu bari ñu amé problème et oustaz yi dañ ko wara faram fanciel nit ñi
0: ci dimbalé
4: ñi nga xamné mo nekk ci mbiri walu sey sey dafa distrop yalla moko indi ci kaw suuf bu ko indi ci souf war nañ ko set mais ñun suñu bëggo bigel bi ñu duggal ci loolu nonu ñu baye mbiri yalla bo démé yowmal qiyama mbugam gël bi duggé néka fofu dé yalla mo fa dé néka yalla ñu yalla dimbalé ñu jappalanté ci sey bi sey mëna dox ñu mëna am doom yi am barké comme yonenti bi nim ko amé
0: okay amin ya rabbi
4: yalla ñu yalla may jamm
0: amin
4: kaddu bi ngay wax ni ma ngi ñaan ndaw ci bi na sét fan la wara tégué mbir yi mu don ci baati yalla na bu don ci baati aduna jërëjëf
0: acha jërëjëf ñu koy jaajeufal bu baaxa baax su ko défé rek yeenit man ngeena def ni ñom ci 7990995 ndaw si day magam jabaram
2: rew hatuma ba kon ko goor yi mom ñi ngi bukk ci lolu xam nga ci ngi ko sété ci l'islam dagan na parce que mo jigen ni bokkuñ dara way nañ ko sét ci coloré nañ ko sét l'islam tammi dafa anda coloré tam dina bi dafa anda coloré
0: suma jabar
2: parce que su nekké coloré amul l'islam bi kon dañ ko nasahal nañ sét
0: laissé suma jabar gi ni moyna ko ki ñëk
2: yow man amu ci tay
0: suma dé kay kum neex takal ku ko bëgg mu bëgg la takal lu ci ne
2: dara dé ko
0: fofu amu dara lo xamné
2: so dé sa Omar ki da takako
0: koy Omar ki da
2: nit diko lay
0: ah oké da acha ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
5: hello
0: bismillah alaykum salam non way bala nga tak nak war nga ko meuna yeugal nak bala nga tak diw la bugante waaw
3: suma gisee am na suma jaba
0: waaw
3: bu na tak o tore yeugal ko
0: ah okay ah wa baana jerejeuf
2: mom xamna na jabaram
0: jerejeuf mu ne xamna jabaram
2: waaw mu na tak o jabaram
0: way nak kay mo won la jigen logo xam bene ki suma defee li du garaw man ko def kera nga ne ki du mom gaay ñu ne bala nga tag sa jabar xaaral ba outal ko wujji ñu bari loolu lañ de wax soko outale wujji gaay ñom dañ ko bañ bokoy wax sa tuñi duñ laalante wujji ñom fofu lañ japp ne la ilaha xaram ho arama jël ki assalamu alaykum
3: allo
0: onkul kolifay
3: mané
0: ngané
3: wax bi ñaar la di
0: luko ñaaral
3: do am nga ligé bu reuy
0: hmm
3: wa man de ma touké im paré na taxé jaray élek ah yo ya wara dox dox bi
0: lool kay du problème
3: aha d'accord
0: lool mom du problème
3: ko ko mom ana na ci kay
0: wa man suma problème rek moy ndax dugul
3: dé ko taxé yobu ko bi sé ci ñoo taxé sey bi
0: okay
3: mon ci bopam momay nangou
0: ñu ngi lay xaar de aduna yepp nga deug
3: okay
0: ah ba angul qualify ñew deugé mom bama ne ko aduna nga la deug mu ne okay amul fit ay
5: allo
0: allo bismillah
5: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
5: même programme amna solo trop
0: ay ci yang ci bir
5: may wax digeen bobu ne mu wax ne ki da ban defal lu baax jawari brodam
0: waaw
5: di topoto doomi
0: waaw
5: du lolou wax
0: waaw
5: di def ko yalla tax
0: hmm
5: yalla dogal na digeenté sey ak jikeram
0: hmm
5: na continue def tax lolou te yalla tax
0: hmm
5: ni nek ak mom ben place dina tiyé doomi magam yi
0: hmm
5: dina gore kele
0: hmm
5: mu xol ele lu yalla di def
0: ndeysal
5: ni nga ni so def lu baax bu xol da xol ci bi yalla
0: ah
5: okay ki ci ko ore tam mom lu continue lu baax li rek di ko def
0: okay
5: te yalla ta hanga sey daganda
0: waw
5: ci na amul nek lu nek sen digal lo xamne dikka ci bugu tak ndialo jigeen
0: hmm
5: ni mu defal moy takko ko
0: waw lolou mo ngi ci
5: di nek ko fi yar xale ba mu mak te dikka takko takko di ci jeex
0: waw
5: ni la yalla dogal
0: jaray xada xawa fogo tek jaray
5: aha
0: waw
5: na mu te yalla tax
0: ah kay
5: waw na mu te yalla tax mu ngi ci tass bu mu dem fen tok mu tass def ko ngir yalla mu xol ele nak luy ñew ak luy am wassalam
0: gëna ngeen jëf jërëjëf ñu koy jaajeufal ba tay fofu la rek 7990995 de nga lim wax mu ne nga tiyé xalé yar ko bëm mag sa jëkër takko ko xana bo mom lan la
2: kon de goor yi lañ wara laaj xana bobu lan la
0: ah de
2: ñom ñuko nekkati da because am nañ dem nañ bi am xalaat bobu non
0: gis nañ ko baax na liñu sétti jigeen yi mu ngi ci mom
2: jigeen yi dañ bari
0: dagan na la waaw bari bobu nak mo tax ñu leen la tanal dañ leen la tanal ki nga yar tamine nak ya ko yar tamine waye dagan na la han gis nga si mom jikko yu bax my friend bo amé sa jiwu diko ji dañ na la outal ko suuf su bax jiwu bu bax
2: yenen jigen yu nek asibiti amuñ jikko yu bax
0: waxuma lol de waye mon ti mom la ko gis
2: xam nga la la
0: motax motax ko
2: wa baxna
0: ndax yow jappo lolou yow
2: ah man ngay jappo
0: dina suma waji da ngeen ko dur dal legi motax mu buga tayal nak
2: de du lolou sa
0: ah yow ko yaangi bo bi
2: dur da nga jël affaire yow ji da nga jël affaire yow ji nga tay ko sa bop
0: jereje
6: wulay fa yes
0: lef wulay fa is
6: ki ka man ci na ninga man ci na denka man tay njago
0: li nga problème de arma ogul bi nga mu dimbal ñu
6: waaw ya nga ci jamm te
0: wa alhamdullilah ñu ci jamm
6: ba ci yalla man tosé la way at least ma len nuyo ma len naka suba ya nga ci jamm
0: waaw ñu ci jamm bu baax
6: bobu suñu jago gi la ligéy ba ngi ba yeen ken waxtan mu ngi refet de
0: ndaysan jerejeuf jerejeuf
6: way na ci stade dal rek na dal
0: ahaan
6: aduna fi dañu wara xëjalaté yalla mo ta mu def aduna mu reey
0: wallahi deug la
6: ko xori ne ko wara yaatu
0: hmm ndaysan
6: nit nit ci dafa wara yaatu mu gudda sori
0: aha kay aha kay
6: Ibrahima Konté la Deka Faradou Forest.
0: Ok, naka?
6: Ibrahima Konté, ñi ma xam ñu ne ko né Ninja Man Gor Yalla.
0: Ninja Man Ibrahima Konté Gor Yalla.
6: Dama Konté ya yeah, driver.
0: Ok, Ibrahima Konté jërëjëf.
6: Jama xewal ha?
0: Amin, waaw ñu bokk.
6: Ngeen mu ngeen xëjalanté, duddul lool du baade.
0: Fiir gi lañu wara génné, fiir gi lañu wara rocci.
6: Ja bo la nga digg wuti fani, suma ba amé ré dama ko taga légui lé.
0: Mu nga kon jana.
6: Waaw, na baara.
0: Ayta jërëjëf, jërëjëf. Jërëjëf Ibrahima Konté ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax su ko defé batay rek dañuy dem jëli yeglé yebani buñu fa joggé rek ñew wéel ak yeen ci xaj bu mujj bi fi ci West Coast 292.1 fi ci Koutou.
7: Activate and win exciting prizes. Zanzibar holiday packages up for the grabs. Sign up, activate or renew an Africell business service for 12 months. Weekly prizes and a grand prize draw. Africell, Nyoko Yor.
8: Running late? Long queues at the counter? Skip the stress with GT QR code. Pay for your goods in seconds directly from your GT Bank app. No card needed. Just scan the code and walk out smiling. GT Bank, wouldn't you rather bank with us?
7: Paying just got easier. With AfriMoney Scan and Pay, you don't even need to touch your cash anymore. Just walk into any mini market, supermarket, boutique, restaurant, or anywhere. Look for the AfriMoney QR code, open your phone, scan, confirm, pay, and you are done. Nonu rek, vavavum. Fast, clean, and stress-free. Hello! It even gets sweeter. When you scan and pay with AfriMoney, you get 1 GB of free data every week once you pay. Yes, free data just for paying smart. No charges, no hidden fees. Scan it, pay it, enjoy it.
9: AfriMoney. Join AfriMoney, enjoy more.

0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi. Su ko defee rek ñu ñëw rek dal di wéyal ak yéen 7990995. Xam naa suñu fa jógee di nga ñëwaat ci thème bi, comme ñi nga xam ne jot nañu mbala yéex nañoo ñëw. Ñu jël ki ci line bi. Salaamaaleykum.
1: Aleykum salaam. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Aleykum salaam. Borom tool bi. Jërëjëf Mr. Kouroubali, jërëjëf. Ñu ngi lay ziyaare ñu nit.
1: Jaaraay na nga def.
2: Mr. Kouroubali, nuyu naa la.
1: Naka Mawlud bi?
2: Mu ngi nii rek, alhamdulilah.
1: Yal nañ ko fekkee bëree bëree si wér ak wérle.
0: Amin ya rabbi, amin amin amin.
1: Ban ñi gudda.
0: Amin amin.
1: Ah, ma ngi naa déglu.
0: Waaw.
1: Ndaw si. Ki Thiamé Niam Gaañu. Comme que daf doon dimbale Thiamé Niam di toppatoo xale yi. Xam nga loolu tiyaabu bëree si nekk. Léegi bu yàlla defee Thiamé Niam gi Gaañu. Moom dafa waroon a fexe su fekkee ne takul warugal la si moom. Mu continuer di toppat.
0: Mr. Kouroubali, yaa ngi woon fu am sens am solo. Su ko defee rek mën ngaa ñëwaat ñu àndaat ak yow. Foofu rek la fi nga ko jaaree woon 7990995 7990995. Jaara ñu ñëwaat ci waxtaan bi, soo mën a ñëwaat rek ci thème bi. Ñi nga xam ne ñu ngi ñuy jot a déglu ñoom ñu xam fu ñu féete. Acca.
2: Jigéen bi borodaam bu góor daf ko mayoon njëkke bu mu doon taka jabar. Bu mu ko mayee njëkke, jabar bi am doom tamit, moom muy tuddee ko xale bi. Borodaam ñu dem ba si biir, borodaam bi Gaañu. Borodaam bi bu mu gaañoo sog boobu daf ko tiye, moom tiit boobu daf ko tiye ba nga xam ne ne cofeel dafa gën a li fi juddu si diggante moog doomi borodaam yi ak jabari borodaam ku Gaañu. So mu jël xale moo leen di fees ku fiis, moo leen di defal lu ne jàpp di jàppale jigéen bi. Mu ne moom ñu ne fa toog rek dégg jëkkëram takka naa jabari borodaam bu Gaañu. Fu mu nekka nii moom ngi tëdda si l'hôpital bi di sog tiit. Loolu naka la mun a demee ak ñii, naka lañ mun a defee loolu ak am nga kañ lañ nekka di prépare loolu. Dafa mel ni ñoom ñu ngi ko doon def si suuf moom yëgut tinut. Ndax loolu war naa am even though nit yaa ngi wax ne waaw gaay bokkuñ dara. Lislaam daganal na ko lii ak lii ak lii ak lii. Dëgg la gaay bokkuñ. Bokkuñ fenn, kooku dafa sëy si rek. Waaye lislaam tamit dafa am couleuré. Lislaam dafa am lislaam comme couleuré su fa nekkutoon alquran bi ñun duñ ko fulal.
0: Ah, couleuré googu nag moo waral sëy bi.
2: Déedéet. Lislaam si bug bi alquran bi si boppaam couleuré mu ngi fa because su fa nekkutoon ñun duñ fulaal lu alquran wax. Kon jigéen bi dafa tas yaakaar ba pare dafa or. Waxuma si góor bi sa góor rek la. Góor moom góor rek la.
0: Kan la or? Jigéen bi kan la or?
2: Non. Caam góor rek la. Góor faalewul dara. Góor
0: mu waaw yow yaa ne jigéen bi moo or. Kum or?
2: Waaw jigéen bi dafa or. Xam nga lu tax la jigéen bi dafa or? Lu tax ne jigéen bi dafa or? Bu ko jëkkëri njëkkeem bi ex njëkkeem la xawma lu ma ko mun a waxee. Because góor bi Gaañu na.
0: Ba tey njëkkeem la rek amul ex.
2: Waaw bi ko njëkk mooy bàjje ni doomam yi. Bu ko góor bi ñëw waxee loolu di ko di dugal loolu seen diggante. Waroon naa dem toog mu waxtaan ko ak kooku parce que kooku njëkkeem la ba pare kooku daf ko bëgg a ay njabootam. Bëggul mu jooy, bëggul mu xiif, bëggul mu maat. Mu seet kooku comme cofeel bu mu am si moom ak njabootam couleuré la. Caam ñi ni nit ñi fu nekk di gisee rek mooy waaw.
0: Waaw est ce que yow tamit yaa ngee gisee ne moom duur jigéen ji lay dimbale de doomam yi lay dimbale.
2: Ban doomam la moo dimbale?
0: Doomi magam mi.
2: Yow ko dimbale sa njaboot nekkut yow la mu dimbale.
0: Waaye doom yaa tax.
2: Dede caam yow ko dimbale jamono bi kuy dimbale sa doom yow la moo dimbale de.
0: Ñay buy xàll mabal doom yaa tax déggoo loolu olof yooyu doom yaa tax waaye bu dul loolu doom yaa. Du ko dimbale si
2: dara. Ma jeexale man sama tey.
0: Acca go.
2: Léegi jigéen bi right now mu ngi si l'hôpital bi mu ngi tëdda foofu noonu ñu ngi ko admit because dafa am sob. Te dafa tiit te loolu mun naa dal ku nekk.
0: Lu mu foofu doon moo am.
2: Waaw comme xamut mom mom ci mom ñi kañ lañ doon waxtane way sey bañ takanté xam nga lolu ko cham yow yeen man duma nekk di explain moy
0: wa est ce xam nga mbeugël duy tagoto duy tago muy dugg ci nit ki duy tago de mbaa nga baye xel lolu tamit jëkkeer bi gis nako rek xamne ki kum ku am yermandé la gis na ni muy topato njabot gis na ni ko jabaram beugé diko dimbalé ci xalé yi diko jappalé ci xalé yi mune wa ki té moko indi ci kër gi rek lepp di ben su boba suñu démé ba xalé yi mag sax man na takanté ñomi seen bir mu gëna neex
2: tiam
0: allo assalamu alaykum ñu jël Mr Kourouba ñëwaat
2: wala Mr Kourouba ba paré man ma ñëw parce que yow loolu lay jëf té
1: du wax ñu dañ lay wax noon
0: waaw
1: né kom kom da ñu dimbalé tiamé ñam di ko foto xalé mu indi ko mu continuer pour vous ñom ñëpp ñu nekk béna day neex sax dafa wara neex sax
0: dafa wara neex
1: tay mo dox sey bu do fora neex
0: okay
1: système bi mu ngi def mistake bu mag dañ na amul ñu ko waxal waaw comme ka
0: mo ci l'hôpital bi
1: waaw ci l'hôpital dafa def mistake bu mag dañ ngeen mistake bobu sa moko febarlo bu continuer won fu mu kewa di dimbalé chaméñam gañu mom si bofa mo warona wax jikeur gi ne mané ko chaméñ gañu na dé ki digeñ ju baala takako
0: wallahi ndeysan
1: ñepp ñu nekk béna
0: okay
1: tay ni ko gis na ndaw ci bu bofa ci do am béna yool ci CM bi té am fukki yool
0: ngok
1: dé ko def ñaaré jabari magam bo wu non da fay jamu bu je ay lipinan bi ñeekem bi lu ko bu am pe problème
0: lay day neex lool
1: lu ko wax lolay wé
0: mangok
1: bu bugante foka gi jeker ji sa lolou waro wala won ci mom mo ko warono wax né takal fi bu ñet ni nekk béna nek bu ko xalé yi bañ maga yalla da ko def barké ci sey bi
0: machallah
1: ci porta gi sey bi ko bare dile dina ci hej
0: mangok jerejeuf
1: ba non mu ci
0: waaw jerejeuf ngok
1: waaw jerejeuf
0: machallah jerejeuf Mr Kourouba borom tol bi ñu koy jaajeufal yeen itamin man ngeena jaar fofu rek ci 790995 gaay dal nenañ mu muñ xamne lu yalla dogal la xam nga tay wujji fokk na ne jigeen ñu bari duñ de bayyi xel lan moy wujji ñom sakaluñ ko seen bop yalla mo ñew ne ñaar ñet ñent legi su inde nak lutax ñuy bañ tax ñuy fiir lan lañuy xol ba ci fiir ba ci bañ ba ci am lu leen di dal ba ñuy tedd ci l'hôpital bi lool yépp ñu ngi xol ñaarël alal rek lañu xol
2: coloré ay dafa am ko bëgg fi allo assalamu alaykum
1: namala
0: nam
1: ñu dam baté
0: pa
1: way ziar na la
0: ay ñu lay déllo ziar bu baax da nga affaire yi
1: way may sant yalla bu baax
0: naga sa waji flash drive bi jot nga ci
1: waay
0: bo sit moko demo do ci jot de sa waji dal
1: ko def ci ni ngi bon ma rek bo yena ngi won lam solo
0: okay mu ngok yow ya ci bir yow mom bi sa programme la yow mon nga sey yatal
1: mo da sa mané fo ma call ma contribute parce que yi dafa am solo bu baax ba ci rew
0: mu ngok ya ngi deglu kon
1: ya waaw comme ni mo jaray waxe rek té dafa nekk li nga xamné dafa yéne dafa do war
0: wallahi ndeysan
1: té tay dama ko wax bor bu né mo mën na ci ñëwé waaw dafa def ci bu dagan bi ak bu daganu bi parce que ñu bëri tay dañuy sey ci site men ñu bëri lu ci am daf koy bañ la ci do sey gëno lolu dara neexu ci lu ci am nangu nako dafa paré tay ñaarël di moy sañ jabot tay ki nga xamné mi ngi sey ci kër gi jëkëram gañu xalé yi mën nañ seen yaay mën na ci feneen ñu topp seen yaay ñu am yarin bi nga xamne tay neexul la yow mi nga xamne yena bokka direct parce que gis nañ ko mo tax ñu bari tay sa raka wala sa mak su gaño ci ke dañ nan nako family bi doon
0: okay
1: so ndege doon bobu du pour jigen bi de way pour
0: xalé yi la okay
1: parce que jabo joju bëgguñ mu gëna elek mu am benen yarin bi nga xamne dafa outé yarin ni dérèt bu né ci kër gi
0: wallahi ndeysan
1: so li mo den nek li mo de indi do nak gis nañ ko fi gis nga nit kene ñew sakako mo dem nga romba nan ki dafa bokku dafa melni bokku suñ askan ki holal yarin bu mu am ak askan wi yarin buñ am so li mo de waral ni ne nit nako taka mu def ci keer gi mu am yarin wa keer gi mu bokka keer gi ben jiko waaw parce que sey dafa yene gis nañ fi sey bu ne nak problème bu ne yang koy dege ci sey kamalay
0: okay wallahi
1: yang gi def lu ne ci sey
0: deug la
1: way lele nga tok nga ne mota dama ko mané del wax ne man degaguma wala gisaguma way li muntu am ci sey amu lu ne am na ci sey
0: waaw yow bu deggo rek wala giso way dal
1: waaw
0: lepp nga xew ci sey
1: lu ne amna ci sey lu ne ñu koy gis ci sey
0: comme
1: koku lolu dafa nekk li nga xamne mom daf ci warona gëna contane mo xamne njaboot yi dañu gëna boole
0: ndeysaan
1: dañu gëna nekk bena
0: okay
1: ter nga fay gëna le way su ko bëgge daf problème rek dafa am problème
0: mo ngok motax amna ko mo ngi tudd lu tax
1: fofu la ko war sa gis fi
0: okay ndeysaan
1: mom dafa gis ne dañ ko or dafa gis ne jambu la dafa gis ne jampa yang fa way lolu yeb dara neko ci jamo di la ko sourale ba taka ko pour muna continuer jappale bu mdon jappale jabo
0: ma sha Allah jeri jef
1: wa li moy sama contribution sen programme amna solo torom ba
0: way jeri jef ñu ngi lay jaajeufal jeureujeuf pa ñoomi ñu ngi koy jaajeufal momi daf day def tem yu melni ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum naam
1: sen di nuyu dara
0: ñu ngi lay fay di la ziaré bu baax
1: légui la romba sen radio station bi
0: aha ndeysaan
1: tay da nga leta ñoo nak
0: waaw tay mom do waaw tay mom do li tegg sa
1: tay suma système o bi buñu tabe ak ngoyanu ne
0: waaw mu ngok waaw jaaray
1: ñu ngi naan ñu di len ziaré
0: jeureujeuf jeureujeuf jeureujeuf
1: waaw ce programme def am solo trop
0: okay yang ci bir
1: waaw tay sopi bu am solo ngeen la bare dafa bari ci moone dafa bari ci jamono
0: ah okay
1: so hole sey bari de yalla tena bori man luma gis luma gis dal ci tere ci la bo sax wa jamono bi legi xale yi suñ luñ buga fokk na nga encourage len nga jappale len ci toga ñoo waxtana ñoo man dama rewane lu nekk rek bu de na fan bu ñaari fan ñetti fan la de nekk lo gis nak ñetti mbir la de nekk bugana ko munna ko xamna dafa outé
0: bugana munna xamna
1: waaw ko fer dafa important trop
0: trop trop
1: mo ra suma bena papa bu ndaw def mo don wa mune mané moto munna moto munna dawal xamna moto bena la man ko dedet mune ma setul suma wax bi de yalla ko yalla yirem gañu da mune ma munna moto xamna moto munna dawal bena la man ko dedet da nga gis ko dugal ci ya rek di dawal rek way xamut moto ci lampa bi talé lampa bi lan la
0: waaw lu waral mu tal
1: lu waral lu mu tal o moto bi moy bo def ni lan ban moy ci la
0: waaw lan moko waral
1: o man fa la wara jaar o fa la warta jaar
0: bu poncho bu tank poncho mu xam ban la
1: exactly o ban kene la wara jël def ko fofu non da nga gis dego le 150 mi ngi fan ci yoon mu ngi ñaato hep stro bistro gu way fek xamut lan la wara def so dafa melni sey rek lo gis rek ñuy jàngale rek ci sey la commencé
0: okay ndeysaan
1: waaye topi boo leen laan ñii du am solo la
0: ndeysaan
1: man ko de wax naa ne sey yu bëri daal yàlla ma yàlla baalal de si kilifa yi la dee istaate du ko sa doom gis jigéen boo xam ne mu ngi ko bugg xale bu jigéen xam nga ne kii dafa bugg xale bi xale bu jigéen bu gën a def ko bugga ñëpp xam nañ loolu xale bi ñëw sey si nga ne déedéet ñii du amee si ñii tarakki jëkkër yi osama di jëkkër yi ñu naan lii du amee si te yow kooku lu moo defaral sa doom bi moom magam yi jigéen yi o ragami jigéen yi nga ko defal dañ wax dégg rek waaw loolu moo am waaye kon du nekk rek du di writing nga am di writing rek loolu moo nekk di best class ba pare ñuy toog di advice wante xam nga buteet ñoo xam ne understand nga oko nga ne ko ah fogu noo nga defee nii ak nii ak nii nii
0: wallahi ndeysaan ndeysaan
1: jërëjëf jàngale di wessu tamit jàngale di wessu
0: dee
1: dama dee déggu sa programme yi trop na dama dee try configure waa def defee kër loxo baa ngi jàpp
0: ok dëgg la kay
1: waaye dinaa la call di dama la ko call am benn lifin bu ma la jox
0: ok
1: ñu waxtaane ko inshallah
0: inshallah baax na amul benn muskila su jeexee rek yow mun nga maa call ok jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax 7990995 ñu jël keneen ci line bi salaamaaleykum xanaa ndiwaloo jaaraay
3: aleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh jaam
0: oncle ngaari njaay
3: yaa chaire lu bari
0: waa oncle ngaari
3: naam
0: way gaay ñu ne xawma kan amna ku doon dem magal ndew ba pare bay fa doom ñu ne jaay la sante deeng nga lolu
3: waaw xam nga yoon ñi di jaay sa am am bi xam nga jaay dafa yaatu
0: acca bok ah deegal fu ko jele mom
3: deegal da ñay yaatu motax ñi fa ci bok
0: ah ok kon baxna kon jaay
3: da jali ba deegal ñu ko woyé kena ci deena
0: ndeysaan
3: ken kenu ci
0: deegal ndeysaan
3: kom ko rew yi kenu ci ni ñu ci mu la geena
0: acca bok kon mu ngok kon jaay
3: ma jale ci suma serigne bi geena legi so gisé ñi bañalante rek baati man la ak baati suma
0: suma ak man
3: waaw mota bi gay waxé né bi yalla waxé adama awa bu len ko djégé
0: waaw
3: dañ dem laal ko
0: mané
3: len du laal bi dafa am lu nekk ci digënté ba lañ ko laal
0: ok
3: moy xel mi yalla dé waxé kenn ku né té xel mo ma sis ba nga nekké lire la commencé di wax ak yow
0: mom xel
3: waaw mom xel bobu mom moy yalla jamono bobu kenn xejut moy yalla rek ha fa né motam moko dan togal diko jox muy lekkal du yaay du papa nekul ci loxo yaay nekul ci loxo papa dañ wara bayyi baat yo ya parce que jobo dom boba nono bay ko xel bam nekké xalel ñaari wène la fa fekk way dafa dem ba ci kala muy tanatu di tanatu te mu ngi nekkal ñu lay lire la mu commencé tanatu haratu sanga jox ko moko utali bopam kon ni ko rabi di defé di jog diko outali bopam lim ko xeral ye bugu na xeral ko mota mu demé ba mu na xex buga tu nga xeral ko lim ko xeral ye diko xama ye bugu ko mota ñu dem ba ci bir mu ro ci yoy ye gëné ko te ko pelé mbiri ne ko ci loxo kenn mu ci digante ni ku nekk ak sa borom ni ku ne sey nak liko boole ak liko ñaw ci benn kër la ci biir kër gi nga fekk ñun ak suma ñun mooy jur mbooyo suma daf la féetale kenn
0: suma yow rek
3: waaw waaw moo tax suma doom doo mun a seeya moom suma jabal doo suma mag suma yaay doo mun a seeya moom waaye sun yaay yi sun papa yi yooyu dañoo sey foofu la tënku
0: ngoog jërëjëf
3: foofu la tënku li ñoo ut nii yëpp
0: foofu la tënku
3: foofu rek la tënku
0: jërëjëf
3: njaay parce que ñu dañ war a jëlante waaye si kaw jëlante bi kenn du jëlee suma suñu la
0: ok
3: tey yow comme tey ñaari jigéen ñu bokk ndeya bàyyi ñu bokk ndey te bokkuñ bàyyi goor gi leen a ñëw di taka góor googu lan la bokka ñoo bokkut a ñoom dara fa la mbir yi dee fireeko di tegaa di texaaleko waaw si boobaa nag danaa gis ñaari doom yi jigéen ñu bokk ndeya bàyyi seen doom yi dañoo mun a jëlalante mu mooy tax diggante maga rak ak ku góor ak ku jigéen seen doom yi mun a jëlalante
0: ok jërëjëf
3: loolu moo ko isi suñ buggee nag waxtaan bi dem nañ leen ñu bàyyi di daaxe lii du mbiri kenn mbiri nit la ak boromam te ba nga judoo nga doon nit benn rek moo la toppa mooy ba nga réeree sa boppa te réeree sa boppa di la ko teg mooy baati man ak baati suma
0: jërëjëf jërëjëf oncle Ngar yi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Diaraye dama bëgg am fu mu bëgg ñu ñëw tuuti parce que pas ñoom yi ñëw na ci sax xëy na bàyyiloo si xel muy xale jigéen ji sëy ci kër gi magi kër gi moo ko takk mu mag ji gaañu ñu ne nañ ko jox rakk yi doo dee gis loolu loolu xanaa garaawut moom
2: déedéet boobu moom dañ ko fi
0: yow nga nekk ak man ci kër gi di ma xool bëti suma rakk yi jëkkër
2: boobu yaa
0: ñu dem ba war a bokk benn lal man ak yow
2: boobu yaa ngi sëy si kër yaa ngi sëy si kër bi loolu moom yàgg na fi kër yu bëri fii nii waaw loolu kër yu bëri fii
0: nii yow tamit bi nga wax nii foo ko da nga ko soog a dégg
2: déedéet bii dafa utee xam nga lu tax mu utee
0: mooy lan
2: góor bi jëkkëri sista bi bokku tak famille jabaram
0: ba ñu
2: ne daf ko doo daf ko doona bokkut
0: booba tax mu war a gën a neex nag
2: déedéet gars yi bokkuñ ba ñu ne daf ko doona moom yoonam nekku si famille jabaram famille jabaram ñoo waroon a doon seen jabar ñorna doona sen jabar way mom yonam neku non
0: suma la déggé ni ngay waxé
2: non
0: bor bi dafa am cheikhlu bor bi dafa am jamfa comme noko waxé yow bi nga waxé
2: waw
0: yow da nga indi jamfa way jamfa ak cheikhlu ban mo gëna graw
2: dédé man fuma né nga di waxé la ñu bëri understand
0: ok
2: luma len wax moy ci alcorane bi ci bopam sa coloré dafa nekk motax ñun ñëp ñu farlu ci alcorane luñu wax ñu né alcorane bi
0: ya zeda defal
2: nak alcorane bi li la wax
0: ya zeda defal nak
2: ma kala ba nga ya nga dégga
0: kalawul kay
2: legui suñ démé bi lolu coloré bi nekk fofu nonu jigen bi jabaré brodam coloré bu nekk digënté mom ak ñëkëm waruna waru bu ko goor bi waxé wo yoy commencé di wo yoy rek la ko waruna dem wax ñëkë bi
0: tagal sa ba wa xara ñu jël last call su ko défé ñu nga
3: teunk ñu tan
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: kilifa bi seen programme bi tay tagala tay mom lan baangi taga jeer
0: ma sha Allah deug la ya
3: ki dafa am lu xew ma luma jaxal iman ak bum dogal yalla waaw because man yeray da nga gis nit ki ama mu am jangé tubabam su jangé tubab bi du ñew mu les mu na jabar ci takasi farta suula ah suma nit ka ngay ñew de mu bag bagage yeb lo xamne bagage jigen la mu dem tok quel familyam tubab bi ñew jangé tubab bi ñew te la ci ko lal bi matrimonial lal bi nga xamne xam nga farata ak suula mo sos lal bi
0: wallahi ndeysan
3: jang xani wu telasi fa touriste grivis mu ñibi espèce possible parce que yalla tudé sey ci digënté toi bi ak jëkëram su ko yobbo bala mo am kay pour mu lañu wal délu ci ay 7 years plus yow nga def fi ni every month nga téla fièvre wala démé ci docteur mu la fa ala sa jëkkar
0: waaw
3: gis nañu ko so li nga yow bugulo faaka bi dok ya fi haj parce que ya fi haj da haram waye mu pare nga pour yu sa boñ
0: da na war de
3: yalla yalla
0: yo nga deug kilmo amin
2: de nga nako bu ba
0: jere jeuf
2: xam nga lol tamit dafa ne jigen yo
0: la ila
2: man suma jiga duma taka man suma jiga duma taka
0: waaw
2: mo am jangir tuba wala jaba tuba wa so eva mo wara ñu gambia
0: ñu nga genn ne
2: mu wara ñu gam ma genn suma neek genn suma lal
0: parce que da nga nan alal ji ñew ci ñun momako yaq
2: xam nga la xoluma meema
0: mané yeen way lu dagay wax rek yeen ñep xalal ngeena xol fu tolni
2: mo la interé jiga sula jarale lu jëlal apartment nga dem nga dikam mom fo way fuma nek duma fa gene xam nga la
0: family bi li ñu wax da nga añane xaliss bu mo indi ci kër gi mo tan nga añane ñuko
2: nangam
0: yow do xat ci kër gi sa yow ci sa bop yow yaay mujj sa yow la ñoo mujj fasé
2: dama la ji nga jigeen
0: ni lool bo len ko naré xagn yaay mujj genn kër gi
2: ma suma gene kër gi nak suma gene kër gi duma fa dugat
0: ah waaw way ndax ñep man nañ lool nga man ndax li nga man nonu ñep man nañ ko
2: suma gene awma fenen fuma duga xala amulo ñeneen dañ leen dé traitine fassé dafa yi goor yi dañ dé xamné jigen bobu su génné amul fumo duga waay su xamé né ki kiri bayam place
0: wala liñ def ci mom mënu ko fay
2: wa kiri bayam place mu fa billahi dula traitiner fassé because xamna né boy park sa kiri bay place am fa fofu la féka goor gi nga jigen ñu ñoo fassé ñu to
0: ay kiri bay neexul dé
2: fofu nga ma féka gis nga haral gi nga jigen ñu ñoo fassé gi nga jigen ñu ñoo fassé ñu tok di sisu ci keur bi di len daa suba ngongu député dañ amul fu ñoo delu de
0: man nga am fo delu nga delu fo ñu lay xolé bati bo togon sa sey bi li yeb dula dal fi ci keur
2: dañ amul fu ñoo delu de so gisee yene goor di len ko def dañ amul fu ñoo so amé sa keur bay mu nga na
0: leñu neex tay nga am keur bay am fa sala self sa am fa self
2: yo goor bi su nekk dula tere
0: so demé ñaari fan la may 1 week ñu commencé la xolé bati
2: di len ko xasse suñu sa keur bay bo fa demé
0: li mo tax togo sa keur
2: bay bo fa demé sa benen goor dina la génné fofu so lalla
0: waye

0: lo foy delu am lo place am lo porte by force everyday ñu terit ne la gënal nga amono suma neek gënal suma neek yeena jigeen ni suma dege gor lu mën
1: dewa yeen jigeen ni tamine yeen tamine da ngeen defo
0: dedet gënal suma neek yeena
1: ñew set ci yeena ñew set ñu defal len lu ne ñu defal len ko ngeen xamne affaire yi doxu rek ngeen ñaan baat commencé ñaan baat mayma baat ñu fassé la nga bubli ci kër gi yeb yobu legi nak gor ñu fañ mouf
0: lay bub
1: gor ñi legi fassé tuñ ken bo bu neexé yow nga simé ko ya xam nga dem
0: luma indi rek lay yobu ma bayé la lepp
1: indi yow tapé bu fékkon time ñoo laal tapé sa tapé bi dang ko laal yobalé
0: luma ko laalé lo dafa melni da nga xif bagage gis nañ ay da nga fa melni da nga xif bagage
1: wa fu gën li nga sét yoon gisul ko
0: jigen bu xif bagage da ngay def lool
1: tapé ko problème
0: xaram lo jigen bu xif bagage amna jigen yo xamné bu leen seen jikeur bayé seen yéré sa dañ ko bayé fofu seen yéré yuñ ci ndax sa dañ ko fa bayé
1: bo konté fuk ben nga ci am
0: ben xam nga sa ñëri sa dañ ko fa bay
1: ben nga ci am
0: buñ démé dañ am lu ëppal lool
1: bo konté fukk ben nga ci am waaw ko xamné amul togu amul lal amul armoire amul dara lepp lañu bub yobu lepp
0: lool la law mané xana ñoy seen kër dañ seen kër dafa
1: ñu ko démé goor gi nekkat zéro
0: du lool xana jigen bi ñom seen kër dafa dañ hif lal
1: waaw
0: su fekk da xam nga né lal bu soko yobo do am
1: ko ko xamné ba ngoy jëlé kër bayam lal bu muy tëdd yow gis nga
0: kan
1: ko xamné ba ngoy jëlé kër bayam lal bu muy tëdd
0: ah man de suma kiri bay man
1: waxuma la yow dafa am lu ñu waxtaan du
0: man man suma kiri bay king size bed la
1: man na nek
0: king man ken la dama borom chat bek chat chat ba chat lay borom
1: way amna lu dess
0: te sumay dem duma ko yob so la daxate ma
1: amna lu dess way amna lu dess
0: ma delu fa
1: am nga chat ba chat ngay berengu
0: way
1: am nga wala am war nga am kula kale
0: lu
1: acha tagotol ba benen yoon
0: ni ma akale doy
1: waxtu wi jeexna tagotol boy berengu man nga daanu way bo amé kula kal do danu tagatol ba benen yow gay ñew len
0: di len def index amu luñ ma akal
1: ñew len ma may len ko
0: len def index
1: man dal la bëggu rek
0: len né programme ni la démé man dal man ba légui dal affaire bi man suma bopp def ma sok bu moko ko woyé
1: ok
0: wadé jamfa ordre fa néka
1: ni len bay fofu dal nga gisé dal yow dal
0: wa ni sula di fatara nga xam nga dafa am yo xamné jigéen bi man bu ma don mom dama don sétuma digënté suma jam suma broda ya naka suma jëkkeur sister dama don set coloré bu fa nekk duma ko def xana ci wa kër bi sax bro da suma jëkkeur sax ñu may ma koku ma seya koku moma gënal
1: bu fekke koku amul ñu mëna mëna seyel nak
0: man ci xariti wala sa wala ma osma
1: bala nga xarit do ko jox ci jëkkeur yi nga xamne xam nga ko mu xam la
0: ko jëkkeur yi ma ko len nitine mané len de ma ngi
1: ci suma njobo bu xamone ñep sey nañ
0: mané len ma ngi ni ma ak suma njobo te bu ko ma delu suma sañon ngeen lutal mako ma taka ngal lol ci family bi goor bi ci family extended family
1: ifin family bi ifin family bi mag bi gañu na mo def fa am fa ay rakay goor duñ wax lol jigen bi du massa wax ne jox len ma ci gaay kenn
0: bi ko su fekke ne ñoy day yaa
1: jigen di amana mën na am jigen di xala mo ne rakay ci goor
0: oy
1: rakay ci keer gi rakay ci keer gi do de rek ñu jël sa jabar de bu fekke defo fa lu tax ñukoy jël duñ la jël de
0: defo fa lu mel naka
1: ah bu fekke yow dang fa nekké won xey xulo ah wañi dépasse do fon mu set
0: bobu tam mu
1: falé wo ken bu sa jëkkeur dé tamit ken dula jël
0: bo momu parce ñoy ta
1: waye buñ gisé ni da doon top toy
0: bu ñu ngi bëggon nga gëna ci kër bi bala jikeur bi di dé ñu yow ci bokku ma ki war na won nañ ko fassé mu dé
1: wa légui nak kon jeex légui nak ni ko gor gogu gisé mom la ko sa jëkkeur di gisé xamné ki jabar ju bax la gis na nu fu mu taxawon sa mag bi la ñëkkale won gis na fim ko taxawon gis na num doon top do xalé kon ki té man suma jabar amul problème xaarama indi ko ñu nekk ci kër gi suma jabar dang koy dimbalé ay domam la mu gëna rafet mané so génné gis nga lal bo nga tëdd ci l'hôpital bi bo fa génné xol ba xaaramu xol ma suma caméra baang ni so génné ci lal bobu non fi nga tëdd non ndax li demal nga lek nga naan nga sangu ba set nga continuer li nga doon defal sa jabar yi mag bobu té mu nekk tay sa ñëkke ngeen continuer mu gëna neex doom yam indalé sa doom yoyu nga mu indalé ku ci dem ba bëgg sa doom yi kenn jox ko ñu sey
0: lolu yomb
1: mu gëna neex jeexna li rek la lay xala
0: kon ba benen gëna ci la li labita bi nga ne fokk ñu tok conference
1: la fokk fam kon li lañu cërélé won ci waxtu jox leen dig dajé ba benen al-khamis jamu di leen wax rek wa akhiru dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin ba benen al-khamis ñu gëna wër
2: Talk more, laugh harder, and stay connected with not one but two special Africell numbers with the Africell TOK service. For just $99, you get a massive 1,600 minutes of talk time to share between your two favorite peoples. No more missed calls, no more credit is finished excuses, just pure talk time vibes. To activate, it's super simple. Dial *135#, select your two Africell numbers, and you're locked in for a full month of conversation.

0: ay ci jeureujeuf mbokk yi su ko defé rek do la sen freeze the mind so ci kër gi west coast 292.1 fi ci kotu del ci waat nañu ni ñukoy defé ci tosé bu né ci waxtu wi won betri lay doon ak jek copati holy fer kumer boko tegal sa baram ñu and ak yow sen freeze the mind so
1: Hey West Coast Radio 92.1 yen lañuy déglu every Thursday yenen ngi def lu dof
2: maka boyo ma ngi déglu West Coast lu ko daggé ko Touba Coast yen lañuy béggé 92.1 lu ko daggé ko Touba Joswang yen fi ndomba wan suñu émission taxalé firi sa mind so yen ko tal wa ñokay sor du mëna en fi ndax day mujjé doni so aka Debbo Poula Fatima Diek copati signal jéko dalem balé lu ko daggé carton bok koyen yenen len yobbu walé yow maka boyo la ma ngi déglu West Coast 92.1 fi ci bir kër gi suñu émission takalé firi sa mind so sak alhamis bu jot lu ko déggé Touba 3 ñi ci dala ay ndanaani ndanaana bu ga kenn mbooté
0: ay cha mu ngi nonu di ci dalal ay ndanaani ndanaan
3: free up your mind and be ready to
0: free up your mind dorna free some mind
3: sing you allow me to enjoy yeah
0: mobil sa bot nga xol
3: bi problem yi du jeex kon baile
0: tegal chain bi ñu and ak yow
3: yeah
0: bu fekke yang ci office bi ñu and ak yow
3: baile mama enjoy
0: bo nekke ci moto bi ñu and ak yow ci boutique bi ñu and ak yow
3: freedom comme ku jottu
0: atelier bi nahnu ka zalika
3: ko pegel ni ko sey bes life is easy so ko xame ken do less stress walk and pray enjoy doli
0: doxal sa dox doral sa war
3: follow ma to spend up in the mood to enjoy dem party ci li di fetch ba bu ko joy
0: ligay rek dan dole mo wor
3: ci ñak
0: fo ci meuna fete di dan sa dole nuy

ay chamu ngi nonu ku ci wolu sa yel ku ne ñu dem noko mané ci office bi xam nga xol bi bu fexé amulo ben stress di deglu li lego leg liggey bi day neex lool mané su la nexé sax tournel ci office bi dal di togal so mané sa liggey do stress way.

0: mu ci bay ma yenn mu yenn mu dagg kiraay ndaw yi di daw ci faydu chebray du sonu de tay ñu gën di ko bëgg li yalla la way yalla la lim def suñu dënd bi yalla la e marifa arif moy nante du mandikat naaj budul fenk taw budul sebet muradullah yalla ñuy jégué leray yalla buy lendeemal wax bu xéb wax bu tax yi deugal batu ala bi bat la bat bu ñu bam ko wat di kat na jitu ñu
1: su ko defé rek welcome back gannaaw yeug leg yewane yi ni ñuy def rek wax na len ko jek koboti la sen freezer mind show tay freezer mind show dafa am dañ am gan nak ko xamne tay mo ñu set ci fogg rek ñu waxtaan ak mom ci rew mi waye waxtaan ak mom ci li nga xamne mom lañu genné muy judduk nabi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne ñu ko doon def rek ci gox yu fasantiko fi ci biir rew mi rawati nak mom fa nga xamne fofu moy makanam fele ci dobsin banjul nga xamne bu ngeen deglo west coast ci guddigu yeb fofu lañ amone fofu lañ len indil deg ngeen le fa rousser yeb ci gamu gi waye lepp gamu gi nak amna len lo xamne tamit xewon na ci ñom ci njabot gi muy kenn ko xamne moy muhammadul fatihi deg ngeen ko moy ki nga xamne tamit mo genn aduna ci buñ ne su wala gamu gi waye bi ci gamu gi nak ci lañ ko rop fofu ci medina bay lolu yeb ak dinañ ci indi ndial ak serigne bi nga xamne mom lañ dalal tay muy honorable minister ambassador comme ni makoy waxe cheikh omar fay mom lañ dalal muy ko xamne nak sa yu ñewé ci rew mi rek dina ñew setiñu tay nak mu ñew féké li motax fokk rek ñu am waxtaan ak mom bala ñuy bala mo jall ndax waxtaan ak mom ndëriñ la ci rew mi ndëriñ la fi ci west coast motax sa suné rek dañuy namu waxtaanam mom waxtaan ak mom fi ci kër gi waye duñu ci am rek dinañ yaatal touti tamine ci li nga xamne rek moy gamo comme niko nit ñi di gisé wala nit ñi di ko topé fokk né gamo mom da ngay dem lek ciéré rek dem te di nelaw wala dal mu ngi non waye dal dinañu gëna dimbalé ci gamo lan mo wara gamo rawati nak gamo ak fayen fim doré deg ngeen ko ci ay audio yo xamné interview la won doxon ci ma digënté ak mom indil na len ko fi ngeen déglu ko waye la ta ñuy dugg ci waxtaan bi rek dinañ ko duggal mu dal di nuyo cheikh omar fay di ko xamné ku yalla baxal boko déggé ci diiné ji da nga nan ki du ko xamné ku yëngatu ci mbiri nasaraan la boko déggé ci nasaraan bi tamit da nga nan est ce ki xamna ci diiné ji dara waye bu ñëwé rek yalla ko dimbalé lolu waye nak fam joggé la manam fam joggé ñi ko meññ fokk rek ni la mëna démé li wolof di wax né kébel du tepp dom ji bëtt lolu mom lu leer la serigne bi ñu ngi lay nuyu xamna nak tay yaangi féké suñu programme bi di freezer mine nak ñun lutax ñu indi tour bobu moy xoli feex amul mer fo manti nek dal stress bu bari bi daf lay indil febar te yoy yeb jaru ko motax ñu ñew rek indi freezer mine so pour yow dal da nga nek à l'aise manam na nga firi dal fo manti ne na nga feel happiness waaw lool motax ñu indi programme bi mu ngi door nak alhamis bu nek la 1B3 waye tay nak dañu am special guest bo xamne surprise guest la muy yow ñoy am fi tay wara waxtaan ak yow lu yaatu nak ñu bayila nga nuyo ak askan bi nga xamne ñu ngi deglu ci jamono bi
2: jerejeuf salam aleikum wa rahmatullah
1: wa a'udhu
2: billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alhamdulillah suma qualify ak suma mbokay ñom yaane to god be the glory ak ñom pita yeb
1: waaw ñom uncle
2: pita loolu yeb moy benen façon ñi alhamdulillah
1: rek ma sha Allah
2: kon ma ngi leena wax ne yeen ñep ñi deglo ñi wara setané ñi ko dégg yépp ma ngi wax ne yalna jamm nek ci ñep
1: amin
2: assalamu alaykum wa rahmatullah dama ñew sét ci suma natanga bo xamné depuis 1976 ma sha Allah la ko xam ay radio ak ay alel ak yoy bolé wuñu liñu bolé moy ño yarundor ño magandor té lolu mo oppa ay million ak ay auto yoy baxna million baxna auto baxna waye coloré ak jamma bi ngeen wax né free sa may ah lolu amul ñeek so lolu bima fi ñëwé nak munéma señ dara ah yow do mëna rombé non di ah war nga sanni ay cadeau mané ak ku bokk ci gëtte kon ma ngi ñaanal ñepp jamma lamine jërëjëf sa liggéey rafet na
1: acca mu ngok gënaguñ ci muy judduk mauludi nabi muy judduk yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamné ñu ngi ko doon magal ci rew mi ci gox yi fassantiko waye nak rawatina dobsin banjul nga xamne serigne bi serigne bu magba fala daan dor ak maulana ki alhaji abdullahi niass
2: dega
1: after alhaji abdullahi niass ñu gis maulana cheikh al islam yaama ci gëna xam yaama ci gëna mëna wax tay buñ ne judduk nabi naka lañ ko wara magalé
2: jërëjëf
1: surtout nak fayen bi nga xamné fofu lañ ko amé
2: won comme niñ ko waxé
1: ci bës bi ñu génn
2: ya Mohamed Lamine
1: naam
2: dañ ko célébrer ci Gambia diko célébrer ci biti réew
1: ah kay
2: ci place yu fassanté ko
1: wallahi
2: amna ño xamné sax bu ñëkk ba luñ ko daan nango fétal waye légui dem nañ ba seen xel déllu ci ñu ne ki nga xamné moy khatimin nabiyina wa imamul mursalin ki nga xamné yalla wax na né mom mo tax ma bind lepp
1: okay
2: lepp mom ci man la joggé waye ñepp ci mom lañ joggé
1: mom lañ joggé okay
2: mom ci bopam sax wax nako mune naka anna minallahi wal mu'minina minni waaw ne man ci yalla la joggé waye ñepp julit yepp bayine dafa am teggene rek waye kudut julit sax ci mom la joggé mom moy haqiqatul muhammadiyya kon celebrate ko dafa war ñun sax leg leg nga gis ko am baaf de nga ray nak yi celebrate lu ray which is very good naka ki nga xamne nak mom la yalla di wax ne moy gën ci bindef kon koku ñu celebrate ko liñ fekk suñ mam yi di def buñ ko wacce ñu teggu ci because lolu dara neeku ci suñ ko defé niñ ko wara defé moy dajalo di sabbal yonent yalla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax jikkom yu rafet ay xar baxam ak yermande bim amone li anglais di wax compassion empathy humility yi moy jikko yonent bi motax may la du ñep dañu dajje rek ñu ray nak ye gelem ye yoy lek juufen yi dedet lana tax dajje bi am moy ne laqad kana lakum fi rasulullahi uswatun hasana liman kana yarju allah wa yawmal akhir wa dhakara allah kathira yalla ne ma ngi len jox ben role model koku ngeen wara top so free sa mind gennu len programme bi ben tay
1: ma sha allah
2: yeena ci kon ma ngi sante yalla ne def nañ ko ci jamma amna ci jamma ñu ngi def ngenté gi gamo wat ci peba waye fi ko ñep def muy Gambia Senegal around the world yalla na yalla nangu lepp
1: amin amin
2: yalla yalla isi jamma suñu rew lolu moy purpose bi itam ñaan jamma ñaan jamma so su soxle nekké ñaar dafa fekk nga am jamm kon yalla yalla saxal jamm fi ñu ndokali ñep ci gamo gi di ñaan yalla ñu ñep ñu fekké continuer li nga xamné mom la fi yonent bayyi muy sunna bu rafet bal ma fi ma danelé mané suñ ñewon na fi la ñu né hay du sunna wala yoyu yonent ta defuko ñu né wa am dafa am sunna yu rafet yonent ta defuko way sahaba yi ko top demone nañ ba gis né nga dajalé nit ñi ñu jaamu seen borom lool dara neeku ci kon gamo itam ci fofu la fol gis nga dop sin gamo gi ñepp dañoo tok dal and ak yar biko lool la borom keer gi non la ko sampé won amna suma ben bay bu tudda Mohamed Bachir before pa bi dan gamo mo modé taxaw 2 minutes 3 minutes 5 minutes mo wax nit ñi ne len fi bereb bu ñoo tagge yonnte bi la sallallahu alayhi wasallam ku am sax sa dom bu ndaw bu joy nang ko soril buguñ ben bruwi dañ bëgg ñëpp anda dal ak respect ñu dégg lu xar baax yoonentay sallallahu alayhi wasallam so lool nak dara gënu ko motax bi kilifa yi ñëwé ñom tam ñu top yoon wobu ba jox ko imam kilifa yi dégglu ko diko sampako suñ bayyi sampako suñ bajeen yi ak nebo ci kilifa yi pour imam nak continuer gamo gogo moy liñ joggé ni té ma ngi la ndokalé yow liñ fa ñëw di ndokalé Banjul Gambia julit yépp ñu leen ndokalé di ñaan gamo yi yal na jur ñu sétat suñ bop ñu sétat suñ jikko yi mo genn ciowli ciowli rek tassalo amun jeriñ señ bi doom adama opponal lu
1: dama la dé kon suma la déggé melna ni gamu dal so ci joggé warna am lu mu soppi ci sa jikko
2: su ko defut rek kon mis nga gamu kon légui man suma bop dina daan mis gamu dina daan gamu ba paré rek nek ci yenen hal waye légui suma gamu dama sét man est ce que liñ doon wax ci yonenta bi yépp moytul salaméñ di jël wax diko tassaré di andani diko gor ngane ñi suma xarit lañ ba pare mais bi day ton yi façon yi jikko yoy la yonenta bi sallallahu alayhi wasallam wax ne du jikko julit so man yoy lay fexé man tam nit nga nak da nga joom mais lo xamné luy lor dom adama la wala luy lor sa bopa biko amna yo xamné ya nga lor sa bopa te xamuloko biko lo joxogn nit wax ko ko fekk yow baram yep mu ngi la joxogn ne yow nak ya nga jël ben baram joxon ci yenen yep ne la yow setal sa bop bu baax kon man li moy suma philosophie te lol la bëgg Gambia yep yalla meñu ko
1: amin amin mo am solo lol waye ci bes bi batay ñu gis ne amon ngeen ci tiss dafa melni li waji wax ne Jalal ak Jamal ño and waye yeen dafa melni dal gis ngeen ne li lu wara am la te ni mu amé tamit non la wara amé
2: djegal
1: mu ngeen bolé ko ak sante yalla go xamné ku len xol sax gis ko ci yeen
2: Allah dafa 10 dafa 10 ya muhammadul fatihi
1: ndaysan
2: koku fi nek ni mo close chapter bi nga xamné cheikhou fay radiyallahu anhu dom yim ko yalla mayon wa ki moy won ki mujjé genn adina
1: yalla ci ay domam
2: ci ay domam mom domam yeb yonenta bi la len tuddé sallallahu alayhi wasallam lool la biko baye itam xam nga radiyallahu anhu lool la mune man sumay dom yeb yonenta bi lañ cheikhou itam ci bobu la jëlé waye muhammadul fatihi moy ki yalla jël biñ né elek la gamo
1: wallahi
2: ñu suturako ci medina baye biñ né gamo dé fa mamam da nek bayam di fa nek ñu teddal ko fofu cheikh muhammadul mahi cheikh ibrahim niass nga xamné mom sen yaayi ño bokka ndey ak baye so xam nga yalla dal ori pambu yalla du nit wa muhammadul mahis niass
1: niass okay khalifa bi tay
2: khalifa baye ki nga xamne mo togal faydu bi di khadimul umma yayam wajuram bu jigen ak muhammadul fatihi bi cheikh faydur sen wajur yu jigen ño bokk ndey ak baye kon luñ ci tek rek moy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ko jale jabot gi ci turi family bi yep suñ kilifa yi aja mami jibril moy taw bi mak ci njabotu cheikhou fay momo rakam yi ba ci gëna tuti ñu ngi gërem nit ñi ko ñepp ak doon jaalé moy banjul la moy bitim rew gambie yep ak diaspora bi ñu ngi leena wax ni jere jëf ñu ngi ñaan yalla jéggal ko yalla yërem ko yalla na bu mu fekk fitna fam jëm yalla na bu mu bayyi fitna fam joggé li dal
1: xamna dinañ taxaw ci muhammadul fatih fay bobu tay bokoy wax fi ci gambia dafa melni ñu bari imam muntaha lañ gëna xam té nga né mom mo nekkon khalifa
2: cheikh omar fay
1: deugal té ñu bari dañ fogoné imam muntaha moy khalifa bi
2: deugal
1: kon naka la lolu wara démé
2: motax so xamut bax na ngay lajté
1: okay
2: gis nga ñun ñu né ay ñi ay christian ay julit dafa am rule suñu tënka alcorane dafa né do wax ndérélo cédé ndérélo xamné dang ko xam wama shahidna illa bima alimna du dega suratu yusuf ma luma la moy muhammadul fatihi moy won khalifa imam muntaha moy imam bi khilafatu gi ak imamatu gi du ben way ñom ni da nga dega teret rek
1: comme niko cheikh ibrahim defé
2: waw cheikh ibrahim
1: ñi ci imamatu gi
2: mom seigne aliou la sampa
1: waw
2: mu ne ki ak imam hasan ak ku yalla soop ciobare yalla motax nit ñi di wax ne imam cheikh tidiane cissé moy ciobare yalla biko baye dafa ne sayyid ali radiyallahu anhu imam hasan domam gannaaw lu ku yalla soop
1: ciobare yalla
2: ñu ngi joggé fa sax di ndokalé walé njabooti sayyid ali nga xamné moy bunti pey bi mohammed mahi cissé nga xamné moy di porte parole moy di spokesman ñom ñep ñu ngi leena jaalé ñu ngi leena ndokalé di ndokalé njabooti baye ak julit yépp ak even ñu rekul julit sax ñu ngi ndokalé ñep because wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yermande gi du ñep la waaw ñu ngi ndokalé ñep di ñaan ñep am nek ci jamm
1: batay yaangi won ci muhammadul fatih comme nim nekké
2: khalifa
1: cheikh muntaha mo newon ci imamatu mom mo nekkon khalifa
2: deugala
1: way mom mu ngi won fi ci gambie wala
2: mom fi la démé school def yépp way yalla yobou ko dakar ay jamani yoyu togutol dafa nekkon jam yalla bo xamné do wour bes musnama jox carton yi kamil mune ma dama bëgg nga jox ko ñama bokalon classe ñama daan andal
1: machallah
2: ñom alhaji omarou ci nga xamne suñu kilifa dopsin alhaji omarou morel prom ñom honorable axi gay ñom joxna ma liste ño xamne dafa ne dama bëgg nga joxal ma ñi kamil biko man ma ñi ño bokkon school wesley xam nga cheikhou fay wesley la dem suñ mam dopsin moy school bobu ñeneen kilifa yi dem boys high school ñom sa daawda ak ñu fi ñekkol way ki nak dafa dem school fi ba pare comme niko yal defé magam murtada fay ñuy liggéey even with the senegalese embassy in dakar bañ yobbu ko germany brodam lay wax yobbu ko london fu nekk way ki nak mo mujjé gi dafa fété won medina baye ak dakar comme lima la wax yaayam ak yaayi khalifa bi ñoo bokk ndey baye mom cheikhou fay daf ko denkon baye
1: Oh.
2: Serigne bi kuko laal daf la ne ki cheikhou fay bayam daf mako denkon bu ko ken laal ki moy muhammadul fatihi
1: tay ñu ngi wax ne gamok dopsin bi amna ñuy wax ne baye mo ne ku mën ta dem merina des fa ñi naan alhaji abdoulaye niass mako wax lan nga ñu ci mëna leral ci
2: alhaji abdoulaye niass radiyallahu anhu moko le rewante wona maam cheikh omar fay
1: okay
2: mam cheikh omar faye bim gisé baye dafa né suma gisatout pa bu mag bi man tanana serigne ba paré te fekka baye mu ngi nek tout tank fofu so kon cheikh faye ak mam aladji la won moko joxone digal di biko bobu serigne bi mu ngi am fuki ata ben biko 1911 ak serigne bi
1: mom cheikh faye
2: mom baye
1: si bop
2: waaw cheikh faye mu nga juddou 1889 digante 89 ba 1900 ñata la 11 years digante 1900 ba 1911 du 11 years du xam nga 11 years bobu moy lan bobu waxtani benen bes way mam aladji su ko daan binda letter baye yena yi bimu deme modé binda letter bi su papa am daan binda cheikh fay letter mom moko dé binda ba paré ci ron mom baye mu né ki sa xarit la you know mu so dafa yaga am mom couleur
1: waaw Cheikh Fay moy Cheikh Omar rek
2: deugal
1: ndax ñaari tour yoy
2: non benn bi la wa banjuli ñoko don oyé mam Cheikh Fay
1: OK
2: wa way Cheikh Omar ak Cheikh kay yoy Cheikh yi moy on ala rek
1: Cheikh
2: Omar
1: wa moy tour wa
2: bam gisatuté mam Aladji nak fekk mom tel na xamé ba su ñewan ci dara ji xalé yi di len laaj fo tollu su ñewé ba ci bay mu ñune ko ki mokal na bu yag so li history fi dal dama ñew on behalf of family bi pour gërem wa banjul gërem gambier and our families in the diaspora and friends ñep ñoo yëngatu ci gamu gi ñep taxaw
1: naka la ci banjul di jappé ci gamu gi ndax nañ ci dan tiyé demba ba légui ñu ngi ci
2: depuis suñ mam cheikhou fay yalla daf ko mayon wursal mom gamu gi moko don sponsor bopa kilifa yi wor ko amna mak bu mané pa aliou jibril moy papi ñom ki nga xamne mo mak ci set yeb legui adja mami haydara
1: wow
2: teacher donc ko doy teacher biko mom carrière am yeb ci lifit mom mo tok papi koku ci lima mak ñi wax moy duga ak cheikhou fay ci neek ñu wax fi gamo gi discourse logistics yi pa momar jeng ñu ne mu ngi won ci committee bi 14 dopsin moy papi ñom assane jeng ak podouri jeng ñom adi jeng suñu genee rek ñom mam fatou bitey fo le maire yi

0: ñi isi ay ndox ñi isi sen alel ñi togg ñam amna kër yo xamne depuis time patiyan payi ba um muhammadul habib tok ba muhammadul hafiz tok dañu togg ay ñam family yoy benté ñu ngay isi suma doore di tudda rek dina am ñuma bayyi waye liste bi mu fa wa banjul nga ne japp nañ ci wallahi japp nañ ci biko dañu gisé gamo gi ne li magi banjuli ak cheikhou fay li gam lu kenn nit yonenta bi pour ñepp la ñu ngi leen ak kep ku ci def dara yalna la yalla fay kep ku ci def dara ñi liggey tanta bi bcc ñi ñewoon pour gene mbalit bi wa naweki ñepp ñu ci yëngatu ñi defal tanta bi jigen ñi nekkoon gatta yi imam ray ak gelem yeek yoyu ñoñu ñoko doon sédalé diko ñoo ñepp ñu ngi leena wax ne yalna leen yalla fay te lolu gamo gi nan na isi jamm ci suñu rew defal ko adina bi
1: amin ya rabbi mugo kon xamna ne bala nga dem nak gaay olof da fay wax mu ne yetalé bobalé yow yaay ki nga xamne ya togal gambie fele ci mauritanie tay ñu bëggona jotté ci yow rek ci li nga xamne mom lañ deutmal muy politique ku ci nek xamna ne ba légui ñu ngi ci sax té dooragut naka nga gisé politique gambie ak naka nga advisé ndaw yi rawati nak ñi nga politiciens yi
0: loy wax bayiko xel
1: okay
0: loy def bayiko xel deg na wax kat yu ko wax sa carte sa diganté sa borom la fa nga dem li sanni ken neeku fa yalla rek nga fa nekkal te yalla ne ma ngi jano ak lepp waye dom adama mo gëna xam bopa lu alcorane lolo wax balil insan ala nafsihi basira señ bi affaire bi jafé wut de nañ topa yoon bi is very clear ku def lula neex nak ya ko def te dekk su amé loi ku de wacce loi loi mo wara wax yow nañ and ci ñeek ak taranga momulo nit ñi soy wax ak nit bayil sa xel lo xamut laacte ci lo xamne mën nga ko wax mu taal bayil sa xel so bu gene laacte su dara xewé ko laal security nga gis lu jaaduul li bama ko wax uppana ay ati at bentay wax bi so cété record di ng ko ci fekka ku gis dara ci rew mi lu yaax suñ rew bul wax ne man duma nekuma ci government duma li ñaanal gal gi mu mucca soy address dom adama sa morom jox ko respect ñu muñalante ñu defante ndanka ñi nga xamne dayna len ci li xew ñom su waxtu joté ñu vote for continuity lu wex lu leer la la wax ñi nga xamne seen xel dal na ci li xew ci jamak ak yépp ben balot la ñi nga xamne dañ bëgg dara wéccé ku lool dess na ci ñom gambian bi dal deug mo am respect mo am ciram mom mo xam li mbuga man li ma daan dal moy nañ def yépp ci ñeek ak taranga suñu kilifa yaang fi won te ci orma ñeek ak taranga bob loy wax nit bayil sa xel di tok nit di xass dari nit wala ngay dem di wax lo ooru la di la jax di jaxase di wor di jaxase yalla nge gis yépp motax alcorane tudalen way lul li kulli humazati lubasa moy di rumu mom mongas in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyan wala lu ci meuna xew dal señ bi is clear so nekke ci cioj bi amna lu la loi bu la tenka peace be unto you ba pare mom ci bopam waxna ne to psalm 27 leadership ak humility yow momulo nit ñi so jité nit ñi yow ya leen wara saaf ñun yi lañ gom romance itam tatatatin lool la ma pita wax mune ma imam bo xamne da mané ko man duma imam de mune ya nge code bible bi romance chapter 13 li ma wax bisanti gomes yalla dafa ne authority mako sampa respect leen ko jox leen ko cieur bu leen ko tutil so demé ci imran sarati imran verse 26-27 kul illahumma malikal mulki kon danaka ñep leer nañu and ak yara teggin neew mi nek ci dal ñu liggey suñu rew ñu takka suñu diga ñu balé suñu rew ñu clean ko ñu secure ko ñu and ci ñeek ak taranga fi dafa tout torop pour xecio ak niro du fi am yalla yalla saxal jam
1: amin mu ngok su ko defé rek xamna dama lay bay rek nga teunk tagato bu fekke amna lo bëggona wax té lajuñ la ko tamine nga mu ñew ci waye sa digënté west coast nak mom
0: no diga fi day suma kër la
1: sa digënté west coast la wala sa digënté peter la da peter west coast
0: moy say peter buguma wax lene li gay daan wax peter la peter moy west coast moy peter do ci buna génné ben man dama fi ñëwone pour ziaré peter on dañ amone ko laré waxna lako 1976 ak suñ classmate
1: 1976
0: waaw xawma bobu fo néwone
1: bo xamna né buma amé benat wala ñaari dal
0: subhanallah so kon jamm seen liggéey rafetna yalla len yalla ar djubal len
1: amin ya
0: journalisme ak lo meuna def njub rek deug rek moy mucc
1: deug la
0: waaw seigne bi

0: lu juma lon tay sin doon bon
1: ah
0: minadi
1: diga
0: mun fo
1: alhamdullilah
0: mun ball je etelon kun kum remanuti bang
1: ah kamara manon le
0: okay okay barka baag ngo
1: ah
0: mulle le number di mo la jang akoti kamera nu baakele de han ko video ninu talo be ngan sin janju sotole ngan sin janjang
1: okay
0: ha nga sutu jang bodo tu jang kasmas ha bodo tu jang bodo
1: ha kasmas bodo
0: ha nga may ko atul kata dula belto
1: ha anay de ko wala ko tuti ni waxante wala
0: ok atul kata munto
1: comme on n'a pas un programme pour ci para bon kakamal
0: ngan sin janjang
1: la am ko programme
0: waw
1: man dama lay dem ko wa dama lay dem ay kakamal ay dagar senegal ku nek lay dem man ay gine mo sa do dama lay dem ko
0: du ki ngan sin janjang mu jeulati kazet anin fango anin talo
1: waaw amna na ay waaw ko mo wona ma jox 25 rek 25000 rek
0: kum kaseto anin talo be
1: ñinko
0: 25 iko mo 25000
1: ha
0: bo ñinko 25000 o beta ta be yalo min na ka nun jang na jo 15000 am beta ya
1: ba
0: 25 ba na 25 ako 25 beta ta le legi yefango bang ni ay di cardo sodo la pour nga ko du ñin sen yi
1: wa ha ay di cardo
0: okay ay man ta wo fu lay de ni nga wo fay maybe atina nda wo fu lay de
1: ha
0: nda wo fu lay
1: wo de ko mane ngare ngare
0: ñing ka fu ko min keta jang wo fu yi
1: awu
0: mande ko mo soje bu ba wa lu hewul fi ma woko logo
1: nanda
0: hanga fi le yal min kata jam folo nan nga camera man dul nata jang abdu nang kombole hello
1: ma lay dekk
0: ha nga camera man dul nata nun jang
1: wa
0: ha min bu kombo fambondi la samba hani sa man na
1: dama
0: la
1: ngi ngi ngi tan
0: cameraman
1: yow
0: ko ko ko ngi ñew hello ko man degu ma degu ma hello ko man waw ngo
1: waw
0: ñu jël cameraman ñu ko fi famonde moko yobbu ba legi ñewudu
1: adeng
0: ci kamar man ko ma ngi ñu bëggu kaas ma so non fam fam ma ngi ñu bëggu fam bëndi bi moko yu ba legi ñewul legi mi do fanam bondi nak nga nga cameraman do fanam bondi serkunda kabra nat na nja ay ngan sin ding kel na camera rek ata boyta afalatida da
1: ñaar camera man ngeen jël kaas ma yo bu ñew ko ñop té ni fam bo ñu ñop ñom ñaar ñu bënté
0: ibi fatalé
1: allo
0: ngo
1: waaw
0: ñom ñaar dañu dédé
1: ñaar camera man ñu bënté allo
0: ngo yo so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay
1: man waxuma waxe nga may won sun kay dama lay laaj manam ñaari cameraman yi ñu ko déna wax
0: ñom ñep dé wa légui
1: ngeen bëgg ma jël man dañu ko mofo
0: yu ki nga ñëw du
1: man kay ñëw ko ba nga na ka ñay ma lay laaj ma lay laaj ma xam nga yow da nga dëggul bu ko bu ba lu ma tole way man kay dama nekk laaj ay ay da ñaw kenen do do ko dañ ka man ba na dëgg na xox dëgg na so bi bu ko ma na yow dëgg dëgg ba man dëgg mu ba li nga wax dara am na yeneen cameraman yi fi nekk am na ñim ay soxé lañ dëgg lañ soxé
0: ko ñu ndax xana yo amuna teneen dama cameraman bo amne ci gëna tofé ñun yow lañu bëgg yow lañu wax ñu ne
1: yow ya mënu waawu man dégg ma tofé dama tray rek do ko teneen cameraman bo amne ñu wala bo amne ñu
0: dégg gay ñu ne yow ya mënu ñu ko ñu ka bina la ni ibina mën duma
1: hey mané waxuma la dina ñëw da nga tegg mané do ko teneen cameraman bo amne dina dégg tofé bu baax man dégg na tofé ci ci ci rek
0: ko ngi ngi ko tenen ko am ndik na soore bu baax la wax ak bina la ak ikubina muntuma muntuma bina
1: amuko na debbo mo soore fo debbo mo soore way mané na duma mané ñew man duma mané ñew fo non yow jël ngeen ci ñaari camera man ngeen yobbu ngeen ko mu teeso de nga bëgg ma jël man debbo mo soore bu baax man debbo mo la ma ngi jaxatu leg ñew kay wala benen camera ma tenen camera wan wax ne soose la kudde ko am ne soose la wama kudde ko soose la ko am ne soose la amu man soose la soose fu ci tak la deg soose am dama jema soose la way man fu ci tak la deg soose
0: mun sama sama bina sama bina ban sama
1: way kana way na ko dum ko mala dina ñu ba nga may wax to mané mo mo na ñew la dama mo na ñew bo non fay ci ka la ñew to mo ñew mo
0: ñu ka bina soma ak ka bina soma lay soma soma mo be batou la de soma
1: allo mané toy allo
0: hello ngo ninata nité man la mol la fekke yow da nga hurudé e man la mol la mol be kaburo tandi lé la mo cameraman fu lol
1: mané allo mané
0: allo
1: wa mané ko ne ko amulo ko deggo ala fof non pour nga jox ko ma isoyonal ko limo wax man ci manako man ñewuma comme man luma ñew man ñun suba sax fi dañ am programme fi sax dañ am fi programme man comme dama bëggal ne fi da way tassama kay man duma de man dama ne dem kan ma way yag na dañ na dem ko waaw yow ana amulo ko deggo ala fof ci ci ci
0: akaka na kasama soma bina
1: quoi ci mo ka ko mo way wax kana ñinga wax ci
0: mobe batou la de yamoy mobe batou la yena yamoy
1: wa deug lu mané sëñ bi
0: waaw
1: dama bañ nga may xaar duma gis fofu non bala lu motax ma bëgg la wax bu ut kenen man mënuma ñëw fofu kasma man dañ ma téré ñëw kasma sax man daaw ñëw gëna dem kasma dur kenen
0: ngam rek ko botta ja mam mi
1: han
0: ngam rek ko botta ja mam mi
2: Nalo ko la ma am ko may waxal ni nalo ko la
3: te
2: ha yow ere bi dañu yor ben xar bi febar ñu pikir ko
3: waaw

malda mane nit ñi day wara mando ndax wax da fana fana fay doon kax kax bi nak fa yagul lol nak.

0: na wala bon
1: ah mbadu khalis
2: mbadu khalis
1: ah
2: dama xam ni paw ko ni yow ya ci gëna wo motaxit ma ñewon pour denkle sama 100000 ni mu nek sama poche
1: 100000 francs
2: 100000 waaw dañu wara may soxna ni pousson dat man nak 100000 yi na la ko ñew denk dencal mako bañu reposo wa
1: yalla fa yalla baye
2: ah tonton yaangi joy de
3: di wala joy ma def xam kay ko la tegg mo wolo rek ba tok denk ma ko fari rek ay joy ma
4: xam nga ni mu demel mag magam jëm itam nga ñew denk ka xalib bu tollu ni wax deug yalla ci dal mo yalla da la xam yalla da la xam xaliss bi nak mo ngi ne assis say wo ko soxla bo ñe na ma goor gi xaliss bi ma tek ci sa lox mom lolou bu ci am xel ñaar ben
2: wax deug yalla
4: baax na ñu def non ñu def non nul mo kër ga nul ma len bu baax du fi jog nak mo ngi fi rek
5: wa assis kay ma lay wa assis sa tak gi fu ndol
2: sa tak gi de sama papa dañ ko fom
5: ana xaliss
2: denk nak tonton gor gorule mais lima ci jaxal xalif bima ko denké da don joy
5: gor don joy yow nang aziz nang yow yang yow tonton gor li fi la jiddo ba ni ma toll mosuma ko gis mu am ñaari dépasse yu bok nday ak bay nga jël ñaar fukki jooni denk ko dawal jëri sa xalif dawal ñaar fukki jooni gor gor xam nga ni gor gor lu boko denké ñaar fukki jooni tak go jabar
2: xamul fo dem delu ci fo nga joge won
1: eh tel ni dépense wér nga ñaar fukki jooni dépense wér tel ni juroom benn jooni nak mala ko may nga jënd ko wor
2: fa jot
1: waw
4: lenn nak la lay yëkkat lenn la lay yëkkat sama ay jëm bala jooni nak dem sa wa
6: acha bu ngi nonu sen freezer mine solo won ak yek copat waxtu wa jeexna li lañu cërele won ci waxtu jox len digante wala jox len dig dajé ba benen thursday inshallah rabbi ndem somna suñu borom benen alhamis lay doon won battery freezer mine so xoli fer

0: koy jàng wante si biir Gambia bi. Tey nag comme tey nu mu ko waxee rek suñ topic bi dafay nekk challenges jànk wante yu nga xam ne ni moom lañ di jafe-jafe yu nga xam ne ni moom lañ di jànk wante suñ biir liggéeykaay. Parce que gis nañ ne léegi ñu ngi si nawet te moto bu ñu amee nekk na moto bi nga xam ne ni nekkul moto bu ndaw, moto bu mag la, troc la. Am na place yoo xam ne ne duñ si dee mun a dugga. Waaye bala may gën a sori rek am naa damay nuyu ñi nga xam ne ni ñi ngi fële di liggéey si Puura, because nekk na ñi nga xam ne ñooy sponsor programme bi bàyyiwuñ ñu benn yoon ñu ngi ñuy jàppale. Di nuyu itam képp ku nga xam ne yaa ngi liggéey fii si West Coast, surtout oncle Ibrahima nga xam ne saa yu nekk bu ñëwee moom lañ fi di fekk. Ñu ngi leen di nuyu, di leen gërëm, di nuyu ki nga xam ne ni mooy suñ chief officer bi Massane Ba, di nuyu bépp sécurité boo xam ne yaa ngi liggéey fii si biir Gambia bi, di dalal ñëpp si jàmm. kon ma leen ko wax rek suñ topic bi ñëwee teere mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñuy jàng wante si suñ liggéeykaay. teel buñ si gën a waxtaanee mooy suñ moto bi jógee si station bi di dem di atteindre li nga xam ne ni mooy emergency, because gis na ne ñu ngi si time nawet bi. kon si ni mu ko waxee rek ñeneen ñaa ngi teg ay xeer si yoon bi, ñeneen ñi suuf, ñeneen ñi di teg ay banta, ñeneen ñi di jël saako sax di si faral di sol suuf di ko teg si yoon bi. yu bari yu koy def rek am na origine behind, waaye daf day nekk mbir bu nga xam ne léegi-léegi dañ def ñi lay sonal trop suñ day demale si li nga xam ne ni mooy emergency.
1: Ab barka baake awa ilaw kuma kama seen yaatale ye kumoo fo jam mi yaalon ka importante comme nga fo moo lee ñaami ni ka banko taa ka ke silo kan amanda woto awa kolea daa doo fele fana mi yaalon ko nkawo soto jurin ni moto e silo bula ay manoo bula be ji kan ka taa dimbaa be daaminin kordal to yaalon sama kono sayinteng e ka dula jamal je jiyol be loori njee e ka mooje a ka yirikuntol naate a ka landi a la fen soo niŋ silo teema walla doo bi jee ka jaa ye berol taa ke a la fen soo niŋ silol teema nka fo moolu ye always i ñanta miŋ faham la wolo ñinti i la fen soo i la kordaa kono ka bo fen soo bala ka duŋ i la kordaa to jee muŋ i taali ti

0: bare fenso koma kata the opposite side je manke tati je mu mo bele tati je mu mansala siloldi e imanya na fentala ya la silokan mi yalonko abe tambilal batandila specially motol mini yalonko kata emergency la aka wol batandi bakele e din kra dol bije te kay yiro landi nin jiba nata fanga kay yiro tam aka yiro pondi anoto le a samba silo tema so nin yiro nyimbe kunundi njio kono jama jama na drive fol buka kalamta janna ba kalamta la fanko yiro le be jio kono wakata attakita moto koto ase fendo ti nyanoje otumba fula mole mini alonko e ka barawo barasi falla e kane la fenso protect fo yemol dundi problemo kono e kotenke jamal ba fokanko e fire service ni e kumandi ibuke danku watola dol ba fokan ni e kumandi fana e ike danku bare ni jiobu kana e first of all e lafta kami tande mon la wolo nyinti ko tonya e ntol nene mam finti kata dimba attack wato jiote mbulu bare mol fana kana mira ko jio damalom jorango timia lonko aka jiofa aka dimbafa because dimba dimbal ye different categories lesoto ye different classes lesoto so ita kana mira dronko without water nte dimbafa nola dimba dol biji pour eta dro ye jio fa yakan wonyama amankoy ase dimba wajabindi nole ase te famo mi alonko imu dimba falati ase mandora nole wolana nintol futata upon arrival nka dinkra study le nga confirm munne involved dimba kono before mbe any action tala wo mu fenete mi alonko akumayata incident commander fana mu molete mi alonko janning abala mol order la pour edo koke akala file ka long for nyin dimba mimbe bungoto teng fomo mo tuta kono tole bam fomo mantu kono to wala dimba nyin ay munne munne involved because there are big risks attached to ka jeki jeki rek ye jire ko be jiota la ya fay dimba kan ya tre malo munne munne be involved ring sometimes fanga ka tra le kurango be on andung akatra wato dola imang mitafa wala hanni mita imang mitafa kurango be on ne wala do bi je fang e kalafika mitafa imang access soto ka mitafa so wol be mu fenete mi yalon ka ka jibiro ke o fanalla nantara amang access soto ka mitafa den ay nawe call ka pole number dila pour nawe ke o area fa par ni wol do manke e ka je ko aka kole ya baake pour ye dimba ata ko nyama otomba fula mole pour isa longo nyama ndol nenete depart la from the station to the scene whilst jio mantrambulo always ni aje ntata jio be mbulle bare nin jita wati do bi jembe dulal sauve kan mol kaneng mol kaberol fayng kan to nyalom ndolle ngan kali gambeno le kombe niol ni la soto fengol tankala bare wo batal lantol fango niyo tankata bare nin trantol fango niyo be sofaket kan ate isi la pruntronga ni do protect awa
1: boke deglo kate de ngon station officer banjalum no wasi kala ma sose kon niñ len ko wax rek topé buñ jume té moy jëfé jëfé yi nga xamné ni mom len di jank wandé señ biro ligué kay félé ci Gambia fair and rescue service fuma ñëké rek moy suñ joggé ci station bi wara dem atté li nga xamné ni moy emergency kon ni mala ko waxé won nek ci starting mi ñun ñëp xamné né ñi ci time newet ni ñangi protect seen fancy ñene ñangi bañ doxé duga seen biir kër ñene ñi nak ñi ngay jur xéer ci suuf ngir bugal ligué ñene ñaa ge jur xéer ngir bugal ligué waye luñu wax mbokk gamelé képp ko xamné né yaang ci condition bobu ida yaangi jur xéer pour ligué wala yaangi protect pour ndox bi bum duga sa biir kër wala bum ya ha sa fence bi nañ make sure tam ñu dé bay wala space bi nga xamné né turok dina fa mëna jaar wala any emergency moto na fa mëna jaar be du am ben jafé jafé parce que su féké né jël nañ xéer wala def souf wala nga def banta wala nga jël sako sol fa souf tek ko ci yoon bi nga tek ko ci anam bi nga xamné né be dafa haje space bi nga xamné ni moto du mëna jall ci yoon bobu lolu yëpp daf day nekk mbir bu nga xamné ni daf ñu dé sonna constater nous quoi because suñu xolé most of the times yi abonné suñu wara dem emergency wara dem spécial wara dem fay safara nga dem bi ci yoon bi nga wara jaar ñu ko bloc obviously dañ am pour wacha out space pour ñu mëna jall to lolu yëpp dafa nekk li nga xamné ni waste of time la ba paré dafa jëlalé li nga xamné ni moy time bi té safara bi togu di haar moto sa su nekk yakarna ne nek topi bi nga xamne ni ñu ko wara ñu ko doga discuss dede tay nek topi bi nga xamne ni ñu ko doga discuss yaga nañ ko diko discuss mo tax ñukoy gëna fatali waati nit ñi rek ñi gëna waan ñi bayiwante xel ndate si newal lañ nek nek na ci sin bo xamne dañ wara bayiwante xel sa su nek na dañ wara bayiwante way ci sin buñ nek la rek because is nañ ne surtout fani ndox baangi bari torop wa nañ mek so suñu def fosam bobu spécial yi nga xamné ni dañ dé jur xeer wala souf ci kaw yoon bi nañ mek so nañ ko dé def ben bay space bi nga xamné ni truck suñu wé dina mëna jaar wala ene moto wala ene emergency moto dina mëna am space pour mu jaar la ak ñi nga xamné ni sa té ñu nga xamné dañ dé mëna def garab ci kaw yoon bi lool yop tam nek na mbir bi nga xamné ni jafé jafé la biko su féké ni yaangi def garab ci yoon bi garab bi su démé ba maga banxasi def dé dem to extend bo xamné ni pour ñu romb ak suñ fire truck bi def dé nek mbir bi nga xamné ni def té jafé suñ nekké ci situation liñ am pour moy pour wacha clair yoon bobu ñu mëna dem to lool yop dafa nek waste of time ta at the end of the day ñi nga xamné ni ñom ñokoy def ñoy ñew togal ñi né first service dañ leen call way nangu ñoy ñew at the right time motax sa su ne dañ dé ñax gambien ci rek ak képp ku nga xamné yaangi éwo ci bir gambé bi nañ dé baye xel ci fosom bobu nonu ak benen bir bi nga xamné ni té wax nako nek na li nga xamné ni dafa important trop ci jëfé jëfé yi nga xamné mom lañ doon jank wanté because gis nañ né most of the time ni ñu luñ dé wax moy fair service dañ né o emergency pour ñu ñëw fair safara way ñëwuñ ak ndox wala dañ ñëw ba fi nanguñu fay safara bi wala ñene dañ leen o ba pare ñuñ add right time li yop nek na mbir bu nga xamne ni dañ ko di jankowante motax sa su ne constater num ko waxe rek dañuy dem pour jappale nit ñi way bala nga jappale nit ki tam dafa fekk yo sa bop sa life mu ngi sé because most of the time dañ dey mëna dem atel li nga xamne ni moy sin suñ démé da nga gis ñene ñi di saga wala ñi ñi saga saga suñ wajur yi daal wala ñi ñi sané xéer té loolu nekk na mbir bu nga xamne ni danaka mën na wax na amu sens té amu sens because té man sa amna bo xamne ni man victime la dañ demone ben emergency buñ démé bo ci ñi ñu don saga di sané bé at the end of the day sa driver bi mujjé na gaño luñ defoon moy dañ am pour wuñu quoi because bala ngay jappalé ni ki yakarna yow ci sa bop nga safe dégal nak dañ wat né we will protect people life and property way bala ñi protect life tam da fay fekk ñeen seen life already mu ngi safe seen life su safe duñ mëna jappalé kenen kon nit ñi nañ baye di am belief bobu nonu di wax né fair service seen moto dañ dé ñew emergency diñ dé am do fair service moto truck bo mu nta gis bo xamna ni mo ci station men machine bi baaxul wala moto bi nek na moto bi nga xamne dafa pan so depe ci tank bi ding fa fek ndox amul ben moto bo xamna ni mu ngi gene di dem fay emergency te amul ndox yakarna moto bu pan mu nek station mu amé ndox kon moto bi nga xamne ni mom lay yakar pour mu dem fay emergency amna li nga xamna ni moy ndox nañ baye di am possibilité gambien ci tam nañ baye siñ guéné pour dem atin emergency ñi saga wala di sané xé nek li nga xamné ni respect la because dañ jog pour ñu jappalanté kon ne len di baye li nga xamné ni moy ya ha constater num ko waxé rek fire truck bi nek na truck bi nga xamné ni su démé pour fay emergency nekou né yenen say ndox kessalé té use because dafa depend ci bonne façon yi safara because gis nañ na safara yi gëna ci dékk bi bari na way bokku ñu ay façon so safara bu nekk dafa am ñu koy fay nekou né safara yépp ndox kessé moko fay spécial li nga xamné ni kuren bokk na ci nekou né ndox kessé lañ dé use not all the time way motax always suñ démé atteindre li nga xamné ni moy emergency pour fay safara bala ñi duga ci li nga xamné ni moy ligé bi dañ am pour laccé borom neeg bi wala ki nga xamné ni mo fa nek rek lan ak lan mo involve lan ak lan mo nekkon ci biir neeg bi pour ñu mëna xam naka lañ koy fé way most of the time nit ñi duñ understand su ñëw da nga dañ yaakaana dañ am pour ñëw rek sanja fi safara bi fé ko dégala lool mo ñu fa assi way am né right tam pour laccé lan mo fa nek ngir ñun tam ñu mëna ar suñ bakkan bi motax always suñ démé di atteindre emergency nit ñi nañ ñi day may chance bi te nañ ñi day déglu tam bu ñu day ros bu ëppa because nekk na mbir bu nga xam ne ni daf dee indi problème trop suñ diggante bi ak Gambien ak képp nga xam ne yaa ngi ewo si biir Gambie bi. Constitué nu ko waxee rek fire truck bi nekk na truck bi nga xam ne ni day jël ndox waaye ndox bu muy jël suñ xoolee bi si biir moto bi yëpp jëlut ndox kese lu muy jël jëm ngay jël ay bagage mu ngay jël tam fi nga xam ne ne foofu la nit ñi di toog kon buñ am belief ne moto bi ndox kese lay jël déedéet moto bi dafa am spécial tank bi nga xam ne ni mooy jël ndox te tank bi dafa am fu limitation bu mu am yaakaar naa ne du mën a rombalootu su fekkee ne limitation bi bariwut den su boobaa ñu understand da ngay dégg yeneen saa sa stée da ngay gis ñu ne dañ ñëw de amuñ fi sa 2 minutes ñu ne seen ndox bi jeena duñ de indi ndox bu bari loolu yëpp du dee am moto boolee munta gis bi nga xam ne ne mooy fightre ida mu ngi paan wala moto baa ngi wog ndox mu ngi si biiram.
0: Baraka ba ke kebe ngamira mbéelayaa mooy ñun na a moins que ko moto la waroo bee mu jiwleti moto ni jooraan jamaal le kata miniyaalon ko birin dimba faarangol kata joorangol doolu miniyaalon ko niŋ fetal accidentol keta kebe ŋaamira gambenol be ñantaa lon na ko niŋ ñiŋ banko kam bee jiibe elebin fire station dammaale bi ja ñiŋ banko kaŋ elebin fire station adu niŋ ye fire stationol la distanoo jiibe ka jele ko i janfata ñoŋ na le ok ni ye saate doolu jiibe a munta ko saate doolu bi je ate saate kiliŋo damma faŋo ñiŋ elebin stationo maŋ wo saate faŋo si woto kana mira ko elebin stationo be bankoo bee si la lafita min tandi la moolu la fire stationo kiliŋ pour ka loo a maŋ ke kodi caahaano ti because ay manpower le ñininka ay joorangol le ñininka miniyaalon ko standard joorangol pour ka dimbaa faa yo ay dépense o min ñininka a siyaata le yo bari nse min koyindi funsa koyindi wolom ñinti ko elebin fire station le bembulu azat now woto gambenol faŋo need to be very serious in terms of emergency because nsonta e kantol blame bari sometimes fanaŋ blame o doolu bi je is unnecessary blame because minom dimbaa bota ite yaale itemam fire service la nomba soto so ite ka relay call leke wolom ye moo call wo fana ye doo call wolla ye moo call finally ye min call faŋ aka ronin call leke aka bora siŋo la ka fire stationo waliŋ wolu bee mu kuwol le ti min ye a loŋ ko aka diléance le naati yo niŋ ye a jiibe birikama damma 24 kabilo le be birikama wo 24 kabilo min be birikama adun koye ko elebin fire station i ka je fire station la zone kana espect ko ite comin like ite mam fire service la nomba soto faŋ ite ye moo le kool wo be doo kool la abe bor la wolla ye moo le kii aye bora siŋo la ka dun station to janna be futa la muntuma lom wo bee mu kuulu le ti min ye a loŋ ko i ka diléance le naati yo dinkiraati je walla kabilooti je walla mooti je mi ye a loŋ ko you have your own fire station. It's like we'll be going out for to fight fire at the other end karadofana dimbasoto coming nkana ABCD le kedron wala katina sometimes when a particular station is out for firefighting you make call that there is another fire ngamineke nga backup le commandi di nearest station ka wala commandi wala ta respond woto wala nin tata dula doto dami yalan ko dimba ay sembo sotole den mbes backup commandi lale pour second attendance na wala di nearest station na ye join kam pour nse dimba control lafta moli ye min long wala nyinti jiola karola e kam blame minna it's like na motolu ye dada for European standard because in Europe adoyata nyawnya every 50 meter they are sidrunk. Then when there is emergency you will have connection from the hydrant to the vehicle then from the vehicle to the scene okay but jang ni ajibe all development plans hydrants are far from each other ni hydrant oje janjani ka hydrant oje kotenke akake distant so adun hydrant jamal bije fang moli sarene because many people believe that ko fa sabes ka jo bijane ni jo bijane don jambe katra sinandine without knowing that ko that's a big advantage to you like nite hydrant sort of very close to your compound eventually ni eventuality happunta there's a big advantage like we'll have connection from the from the hydrant to our vehicle, then from our vehicle to the scene. Bare moli kaje wo ji bongo fankati na le ka hydrangul tampa dol bije fana nyim feray wato e ka hydrangul la kobal bondi e kata ke wafi ni a wafi dron ni sama jionata aka wo hydrangul sarele na ya sare ne ole bije ka komonne so wo hydrangul as time goes on abuka use no koten kekebe
1: a mboki deglo kale ite gengen ko station of banjalu wa gina buñ joge ci li nga xamna ni ci affaire yoon bi la constitution num ko xalé suñ xolé gambia bi yeup station yuñ am 11 station la the whole gambia yaaga naan mën na wax na dafa touti parce que for example we stay joy is bobu nek na example nga xamna ni bu baax la because so xolé birkama the whole of birkama yaatu na yaaka na ñun ñom xamnañ na birkama dekk bu yaatu la ay dekk ñoo fa ne ay gox ñu fa the whole of birkama a ben affaire station mo fa nek so mo am pour ko birkama ak dekkay nga xamne ni mo ngi jégué ak birkama because so xolé nga jogué birkama wara dem be serekunda amu ben station bo xamne ni mo nek ci digënté bi nga jogué wa serekunda wara demat be bañu amu ben station bo xamne mo nek ci digënté bi xana bakaw te bakaw mën na wax na yoon bi xal na la hatu motax nit ñi dañ wara understand né faire service ñi ngi def suñu liggéey way dañ amul station yi nga xamné ni dañ enough station yi bari wuñ ba paré suñu xolé tam moto yi ci biir constant num ko xé moto yi dañ ko liggéey moto yi nga xamné ni liggéey ko gambé fi europe la jogé té europe ñom niñ liggéey seen moto yi do tang bi magul way seen height rang soré wanté wuñ suma né height tang nak moy place bi nga xamné ni fofu lañ dé roté suñ ndox bi pour démalo ko ci biir moto bi ci tang bi nek na ñom ni ngi ko liggéey seen hydrangi souré wuñ dañ jégelanté té ñin so xolé fi Gambia seen hydrangi dañ souré wanté so amé fi té for example koutu fi so fi gisé hydrang bala ngay gisé hydrang da fay nek a long distance so lool nek na mbir bi nga xamné ni tam jafé jafé la ci ñin parce que té su dé ñoo nga emergency place bo xamné ni dafa souré ak hydrang té tang bi nga xamné ni fofu la ndox bi né pour ñu mëna fël nga xamné ni moy safara tang bi jëlu ndox bu bari so obviously ndox bobu su jé amuñ dara luñ mëna def du déllu wat ci hydrang bi nga xamné moñu jégué nu ñu waxé né dafa jégué moñu jégué way do so xolé ci distance bi pour wara dem fay safara da fay nekk li nga xamné ni dafa souré loolu yëm nekk na mbir bi nga xamné ni jafé jafé la té constaté nu ko xé so xolé tam bi ci biir yenen hydrang yo xamné ni ñi ci biir dekk bi ñin mën na wa ñin ci ñin doomi dekk bi nga xamne ñoo fi ne ñin ci suñu bop ñoko dey yaaxat ci naka lañ ko dey yaaxé da ngay gis ko xamne ni sa da fay samba li nga xamne ni moy cantine ci kawam wala nga gis ku ñew jour fa souf luñ de wax moy ah ñeneen ñi dañ de wax believe na faire ça suñu ñew fi yusuf pour ronda dañ de toel fi yeb wala nga deg ñi ah li de amatu ñeriñ because diñ ko dey use wala yaaga na yusuñ ko do yaga da pour use ngo way still bes dina ñoo xëñ na yo ci sa bop sa yo mu ko yaaxa yo yaay ki nga xamne ni ya koy soxlawat because kenn ñaanu ko na way ki dundako ne da ngay sourale xëñ na mu doon yow wala sa mbokk wala sa dekkandor am safara ñi dem pour jappelo ko so hayda mi nga xamne ni fofu lañ wara outé ndo yang ko fata so at the end of the day bala ñi amane do da fay nekk li nga xamne ni da fay waste time motakul hayda ñi nga xamne ni mu ngi ci dekk bi te xamnañ ne bari wut nañ make sure nañ ko protect buñ ko dé yaaha pour elek sudu yow dina don sa mbokk wala mu don sa harit wala mu don sa dekk na wala mu don ki nga xamne ni dang ko xam pour elek su amé fausse emergency bob ñu mën koy mëna jappalé du bëdd am ben yaahu yaahu because constant num ko waxé rek ku waxo na ko ci commencement bi station ni nekku station yi nga xamne ni dafa bari kon nit ñi nañ de bay di blame nit ñi ci façon bobu te constant num ko waxe rek yene sañ dañuy mëna dem ci emergency bobu ñi nekk di ko atten moy dem di pour fay safara ñi nge fay safara bobu non ci biir lolu ñi amati benen call ne safara amna place nangam so obviously liñ am pour def duñ mëna bay fiñ commencé dañ am pour call benen station bi nga xamne ni moñu jégué té for example té su fekkone birkama la fuñ mëna kol moy serekunda bi ko serekunda mo jégué birkama té so xolé pour wala dem fay safara nekut place bi nga xamné da fay jégué nek na distance bu sori wala su fekké té station mi amna benen moto bi nga xamné ni mo ngi fa pour koba da moto bobu dina dem su fekké na moto bobu nekk fa luñ mëna def rek moy kol benen station mi nga xamné ni mo jégué pour mu dem atel li nga xamné ni moy emergency constant tam lu waxat gis nañ na most of the time ñi nga xamné ni ñoñi bilem ne faire ça bi so leen kolé duñ de ñew on time ñom ci seen bop ñoo nekk nit ñi nga xamné ni duñ de kol on time wala amuñ sa li nga xamna ni moy signe emergency number bi luñ am pour def mo ida da fay nek running call wala ñu call diw ne callal ma fa service loolu nek na mbir bi nga xamna ni da fay waste time mota always nit ñi dañ wara xam li nga xamna ni moy signe emergency number bi en station buñ dem dañ ko fédé wa programme bi muñ ta am dañ fédé wa number bi nga xamna ni moy 118 nek na number bi nga xamna ni dang koy mëna use ta do fa spend credit té so ko lay di nga am ni nearest station ni nga am station bi nga xamné ni mo la gëna djégé moto always dañ dé mëna wax 118 bi way ñu bari tay so leen laacé ñi ngi éwo ci biir dëkk bi number emergency bi mënuñ la koy wax su dara xewé rek si lañ ko dé mëna xam té bala ngi koy xam dañ am pour call nit koku jappalé leen wala ñom ci seen bop sa ñi daw joggé seen ngir bi ci li nga xamné ni moy station bi dem di wax né dañ am pour ni jappalé té loolu nekk na mbir bi nga xamné ni day waste time spécialiste safara safara mom so xasse tal dafa nekk mbir bi nga xamné ni dafa gaaw kon nit ñi nañ mekso li nga xamné ni moy 118 bi nañ mekso ñu am ko même si mën ta am 7 degree number bi nañ mekso li nga xamné ni moy 118 bi ñu am ko
0: jërëjëf ciébé am kebe suñ lenen mo ngi ni lu nga xamne lool tamit jafé jafé la. I always tell people that firefighting is a profession, not everybody can be a firefighter. Degala safara su jene sa kër before arrival of firefighters sometimes do de muna su safara amé légui do muna tok nga sétane safara bi mu ngay tal sa kër waye budé légui yow oté nga ndimbal from fire service upon arrival of firefighters nit ñi dañ wara excuse firefighters yi su ko défé ñu muna def sen liggéey comme nu mu waré because suñ excuse firefighters yi lolu tamit another dilemma la dé indi because sometimes da ngay gis public bi dañ den neka di dimbalé why the way they are doing it and the way firefighters are doing it is different. Our sometimes thing is dem de daw yaram trop da nga de dem nga feka nit safara mu ngi gena kikiram why it's just like ben togu mo neka di laka wala ben matla rek mo neka di laka o safara bi is confined in a single room ki ben room rek la neka why da ngay gis nit ñi dinañ e ki kaws corget bi ya ha corget bi yep ya has silim bi yep toyal neegi yep neeg yu nga xamne safara nekut fofu amin comme numa waxe firefighting is a profession a firefighter su taxawé mu set roof bi def de muna xam sa lalé luy jéna nalé sahar balé safara la wala lalé du safara mom def de muna identify different smokes fu safara nek ak fu safara nekut waye légué yena nga fay safara ki souf ben matla rek mo laka fofu ñu ya ha roof bi yep. It's just like you tend to be helping whilst yange gena lor koku because corget bu ngay yahanun il faut mu ñewat mu duga ki benen problème pour dem outil benen corget mu ñew daj ko té at the end of the day nit ñi dinañ wane famani ño def li féka yange gis ñeneen ñu nga xamné sa ñom bokku ñak famani dara lool mota mané nit ñi suñu xamé né famani exi nañ rek nañ may famani chance because even famani ñom duñ dé wacha rek liggéey ak sen bopa because ñom they work according to the command amna ku nga xamne koku mo leen jité koku mo leen dé command kep ku nga xamne bu nga bokk ak programme bi 3549172 awa ñu djégalu di apologize audience yi last week audience yu bari nekkon nañ dima call ki suma line bi why it was a repeat programme. Lu waral repeat program bi moy ki nawet lañ nek sometimes it's like in the studio here it's not raining but like ñun fuñ dé trouble ñew when there is rain it's not easy for you to be traveling from that end to the studio or sometimes sa so even ñew nga aganga ki studio bi té fé ka mu ngé taw so ré nga dé gis né pour at that time ngén mëna def program def dé jafé torop because melax bini ak dene yi lolou def des affect système bi trop mbadingol comme mbé mim fokan wolo ñinti ko mbé mol hakki dani la 3549172 mbé mim fokan mole wolo ñinti mbé mol hakki dani la last week programme manke no miniati na programme manke replay be play kan mo jamal be nomba call kan be nomba call kan ya mirambe studio to repeat programme lo bar mi e wotina wolo nyindi samal be ke kan no wolatina mini nyanda na la studio to iman nano imam bono ya police fu da studio to ka programme ke jama jama ni woketa nka replay programme le play allo kola allo. Alhamdulillah. Yes. Yes. Exactly. Thank you very much, Kola. Hamna ne yangi tanga. The blame, we accept for people to be blaming us. But also, we need to change our attitude as Gambians. Because nekut nyunga hamne, nyunga def that naked wiring ki market bi, they don't know anything about it. There are many people, they know about it. Because legal connection munsi marché bi da ngay gis ben amita ñata nit mo ñew ñu connect fofu way nit yoy nonu they are just after their interest wow way nekut ne xamu ñu ne li nekati def nekut lu nga xamne is not proper ku ñew jor her ki kaw yon bi tamit nekut ne yow xam lo ne li nga nekati def ni somebody will be disturbed there lool motam ma ngay wax ni ñi ne are we serious because we have just 11 stations. Allo? Sorry. And see how you're going to Jerejef kola awa de nga kola bi lu mu wax fogna am nga ling ko li ngay tontu ki lu mu wax dafa melni ñu na kola bi comme dañ yeggewut rek waye ñun yeb di same tin lañ nekk di woyantu because so gisee ñu nge wax ni aji mbé di amula fo mbé silol access road fola nga jël ko di gra dol bi je silo man sotono aka min foten toñalom ni dunta marché ko no pour y accès soto nin dimbabe marché la sentato et c'est problème adu marché dimbani a corsi not albert market not serekunda market not brikama market jama jama nabe malala ka ki shooto leti so naketa shooto late hours wokatarle e market vendor sol be setale so ning a hapunda iso le firefighter sol damal the same people mini nyanta dimba fala wo the same people wolle ka wo kantingol ning wo saretol ning wo tabulol jenkendi sometimes ika tablo ni fenko jenkendi le foye kori jannim fango iba commencer la kadimba fa wol wo fana mu programme wol dimi alon ko nga fon fon janne sometimes we come with market fire wol ka ken na topicote wol be mu kulete mini alon ko nge jele yo bare ngalon ko atebentol blem kanne ndol kam mim faye anate kam mim fo e manke kelindi bare ndol fana ba katakan akanyi hydrang inspection o mim fo ni tata banyun station ni ñininka hydrangola hydrang jelle be bañuni they will tell you ni nata serkunda the same thing ni tata bakaw o ko to the same thing still nkatale ka hydrangol inspect ke test ka jibe jumal lebe fonson kan ani minimantra fonson kan dol bije ibe fonson kan nun ne bar moliye tampale la pletol bondi e samba e wafi sayin wol sareta bankol la wol commentale so wol mantra yela kan no kotenki dol bije fang ibe molle la cordal bala wol yaje ko jioke batandile wol fangol le tampa ha bare ndol fanam ba katakane ni yaje ko mate kam info allo allo kola yes Okay. I think you have something to say.
1: Stay kolabo lu wa is very important. Lu wa tam si other way bi degala way yakarna ñi tam ñung koy def dañ dé dem inspect hay tan yi nga xamna ñi ñi ngey wok wala nekuñ du wok way although so xolé ñin gambien ci la mëna wa ñin siñ bop ñoy dé yaal siñ bop because literally affaire service dañ ko mëna use pour ñu mëna am ndo nga dem ida nga defa anam bi nga xamne ni da be duñ ko mëna useat so nek na mbir bi nga xamne ni lu jefe la lum wa is very important te market bi tam consider num ko waxe rek dañ di mëna def fi market fire program degela so most of the market mëna wa sa market yu nek within Komba area fi yeb safara su amé pour ñu am access pour fay ko def di nek li nga xamne dafa jefe because kon nu wa da nga gis ñeneen ñi seen warranty da nga gis ñeneen ñi fi nga xamne yoon la pour nit ñi wara jaala wala fi nga xamne ni pour imagine su amé fofu li wara jaan place yoyep nek nañ place yi nga xamne ñu fa def cantine wala ñu fa tek table lolum nek na mbir bi nga xamne ni lu jefe la su de inspect rek la ñu koy def way kon li wax mbir moy mën nga dem inspect tay balang fay joge nga gis ñi def li nga xamne ni lolu lañ doon bañ so nek na mbir bi nga xamne ñu ñu neen ci suñ bop ñoo wara jappalante da nga gis lu nek la fay mëna yom
0: te degulo mom mu ne ñun war ñoo tok be safara am ñu dem fay ko comme dafa melni dañ wara jog def yenen liguey pour safara ñaka am so gisé ça pure sponsor programme bi pour ñu ñow fi we wanted to sensitize people to know what they are obligated to if they understand exactly what should be done wahuma safara du am way du bari li yeb bokana ki lu nga xamné ñu ngé helal ñu ngé jangal nit ñi lan ak lan nga wara def pour nga mëna aru ki masibo safara because it's like we don't want to be responding to emergencies or we want emergencies to be minus yangi understand lolou motax sa ñu ñew ki radio bi fi to make people to be aware that ne if you do A and B li moy am so defé li ak li li du am li bokana ki lu nga xamné li tamit is a form of firefighting yeah
1: té so holé sa nek radio bi rek lañ di am dañ dé mëna dem veritas dañ dé dem pollution
0: radio yu bari
1: dañ dé dem fay
0: and even the radios we are singing for Gambians to come and sponsor programs because this program is like dalasi bo fa dugal da fay délu ko wat ci yow because suñ togué ki radio jangal nit ñi xamal nit ñi lan ak lañ lañ wara def at the end of the day da nga gis né fire calls dina minimize so dafa melni halis buñ neka bu nit ñi day jël di sponsor programme bi ni like pura luñ neka di def ni ñu bari dañ ko wara emulate di same cola allo
1: welcome back
0: yes Pardon?
2: How often will you inspect or go around to check filling stations to know the condition of their fire station? How often?
0: We are doing it. You know, you are not a firefighter. You cannot able to know, but we are doing it always.
2: Listen, I go to some filling station. I see the window is down. It shows me that fire station is not having pressure. That's the reason why I'm putting that to you. And that's why I'm asking, how often do you go around to check?
0: Right.
1: 3549 1723549 1723 hol ñi nga xamné ni borom bar restaurant ak hotel yépp way xëñ na yow da nga to melugu fo xamné ni dem nañ fa
0: man sa
1: nek nañ team bo xamné nek team bo xamné ni dafa bari to dat accident bo xamné fo wiré la dañ ñi gis hello cola
0: hello
1: hello cola
0: hello ñu la dégga
2: waaw ma né top programme
0: exactly
2: This is not the way I need to handle it, especially on a call-in program at the radio. There are ways, because when you are into a problem, you cannot solve the problems of the bar ranger. But you can collect information, you can gather information. To take a man, you can gather information from him and attack. And if you are the person responsible, it's not proper. I'm grateful Mugeng point out all these problems. These are things on me. Why do I have to attack? Attack individually as in Nyari and responsible. And there are ways of putting your case forward. Take a king court case to put forward. Why you also attack for many more responsible everything?
0: Jerejef xamna man sa I want him to be so that ne ñun ñu ko def waye nekut ñun comme ñun firefighters lañ and mom fi lañ ñu dédéga ci radio bi ñu ngi wax bot man ko wa 3549172 number bu mu nekka di call ni nama follow Serekunda on Monday mu ñew su ñewé ki Serekunda fast station mom ci bopam dina xamné we are following this premier fuel dealers té we are following the petrol stations too ñu nga xamné lu mu wax ni lu am la da ngay dem ki e filling station nga fayne nga feka essenju sa bu nga xamné dañ ko hang rek waye use nañ ko be paré lolu yépp ñun ñu nga ñu ngey gis lolu way ñun suñ ko spot out rek we have to summon you to come to the station ñu wala what you are obligated to amna essenju ses yu nga xamne we will serve it pour nga délo ko fofu nonu mom su ñowé fofu mom ci bopam dina xamne ndekete ñi nekuñ di waxanto ñun lepp lu nga xamne ñu ngi tok fi ki radio bi diko wax xamal ne ñun ñu ko def lu nga xamne amñu access pour def ko we will be very clear ne li amuñu ko waye lu nga xamne am nañ ko wala lu nga xamne ñu ko def we are following this fu moy wax ni yep ci beach side bi ñuy jaay li this local fuel dealers yep ñu ngi leena advice li ak li nga wara def borom gas yi di same thing ñu ngi leena advice li ak li nga wara def waye xam nga li ligey rew la do ko muna def in one day. Definitely, if you talk of development cannot be in one day. It has to be gradually, tuti be ñu taxaw. Wow. Because so say even fire tenders you ñeka di wani awa mbé fire tender fa ngoni ajibé. Kunun nimbi saté be ñamin nga manke kilinti. Nunto pour yebbu ñango ji jan tek fula fang aman soto. Bar sainteng ikat degol ji jan ne fo 8 deck 9 deck. So wol fango hani motol min ya lonko ning imagine ki sota last floto nyanta motol mi use la pourka dimba faje distone table ladas wo motol mantram bulu right now yo adu mol ya lonne moto sifale jumal lebe fa service bulu bar mol katare la loro la le buka fa service walim pourka tandi la ko ndelafta nyum bun karle lola which is very risky mol be underground ol be sin kanjane ngawul be jelembe no makane bara bete kala no tilkilin kono coming mbake la le domondin fo mo lia faham ha
1: ah ste ko la bi kon lum do wax diko jaaju fa rek do suñu wax ne di same kola la neku ne kola bi daf ñu naxani dedet kola bi daf ñu ne because nek na ki nga xamne ne every time suñu de am programme daf de kola daf de contribute te dañ ci de jange because ñin dañ dégal amna ñu am opportunity pour ñu tok waxi radio bi way nekku ne dañ xam yépp
0: exactly
1: amna ñu am ne ñu gëna xam programme bi nga xamne ni ñeneen ñi ngi tok di ñi déglu spécialement suma bop lay wax sa ñuma gëna xam because yaakaana na aduna mo yépp ay jangal la kolam bi mo ñi neex because mu ngi call di contribute mu ngi jox idea yo xamne ni elek suñ ko defé dinañ ñi jappalé mu ngi jox idea yo xamne di same thing ñu koy def way xejna mom tisséwut ak ñin fan lañ ko nekk di défé wala gisangul ko té amna ray pour joxe point because programme is for everybody waye su fekke ne tam kon yo momu ngi mujjé école dang ko gisé né lenen la ñing lay jégolé because doomu adama ndjay mutut doomu adama ndjay bu nek da fay djum
0: ñun so gisé ñu open line dañ bëgga people contribute because ñun ñu ngay jang ak nit ñi ñu ngay jangal nit ñi waye ñu ngay jang ak nit ñi allo kola
1: Yeah. Hay ñam ñu sa wax bi rek. Miru sa wax bi ñin min nañ sa wax bi. Yeah. Na na na.
0: Man mom hawma la de way legi ni.
1: Min nañ sa baat.
0: So koler rek dama day xamne Chogestown, wow. Wow, suma number bi moy number bu nga call ni. Man hamna even last week bu ma callé nganema is it West Coast manela no manela ne I today I didn't go to the studio, there are other people there, so after my understand ne replay program lañ nek di play after singa mawane you people are not serious naka ngay replay program ngay advert number but num demel comme tay nuñ tok ni tay ñu ngay advertise numbers so lolu yep is in record so ñewé next week su den nit ñewut fi nga play bi ni the same thing luñ wax fi number yi nuñ nekké di advert non la moy ñewé lolu mo taxone yow understand lo nga ne ma you people are not serious nak ngay replay program ya ngay joxe number it was just like that
1: ki harama togn ko ki paye banjul la man nga harama togn ko man mom mam la lay def man min na batam be
0: am nga wa banjul wa banjul hay ñu magati sa de allo kola denga yore denga mungi loudspeaker sorry allo
2: allo mang la dega
0: aha
1: dala nak jama
2: allo
0: wow ñu la dega
2: wow man la de
1: so, wow
2: am nga man educate wala motax example bi ma joxe example bo mo ni woné boba ligi
0: wow
2: man ni mako gisé mom de plein gun criticize
0: waay
2: bi mo waxé lu So motama ne nit ko ko criticize no ne ka constructive criticism ne ka te bulo ko ngir merlo ko
1: ne
2: yeen de ngeen meet batam you understand motam merul la
1: ko
2: defe ñu bari de ñu mer
1: ñom
2: de are not you people man ko ram 100% you are not responsible to make those decisions waay so gisee ñu bay leen ngeen ñew ci radio bi you can advise them ne li la public di wax
0: Mhm. Non la démé ça. Sorry, dafa jerejef dafa melni.
1: Thank you very much, Kola. Li nga wax amna solo. Amna asti ba legi rek ñu continuer ci programme bi because waxtu bi sa mën na wax ne suretul. Di len jiaajeufal
0: 3549172 3549172 cëpp nga am ne bëgg nga bokka ci programme bi contribute ci programme bi ni dafa am solo torop because it's just like comme ning ko waxe it's like tay ñun ñoo am access pour ñoo tok fi di watan ak general public bi but it doesn't mean that we know more than everybody though we sending message to the general public and the general public also are giving us informations that can help us because amna ñu nga xamne they are firefighters in other countries, advanced countries, developed countries than Gambia. So this is why always ñun bëgg nañ suñu ñëwé ñu tok fi so gisé ñu ngi advert numbers su ko defé ni ñi contribute helal ñu wañu lan ak lan because ñu we are servants to the general public. So the general public need to tell us what and what is lacking, fan ngeen wara adjust, fi baxna fi de ngeen ko wara yoka fi de ngeen ko wara def ni is there right for them to tell us because they are the taxpayers. Yeah.
1: Mbokki deglu kay rek danaka waxtu bi jonna dina len gëna léré resté lum do wax rek ci bir bi nga xamné ni siñ démé pour fin safara public bi dañ lay gis na most of the time suñ démé pour attend imagine ci siñ men ci nga xamné ni dañ lay fay pour dem pour fin safara nañ len démé access pour ñu mëna xam lu ñuy def because so xolé mën na joxé fi for example da ngay gis neek mu ngi taal way maybe li taal ci neek bi ak yo foko fok is different for example mën na nek xejna safara bi ci souf la waye yow sahar bi ning ko gisee da nga yakane sahar bi ci bir corger ger wala ci silim bi so mota dañ de wax ne ñime because yow su de da nga yakane sahar bi mu ngi ci bir silim bi lo sahala lum lay joxe moy harama daaji silim bi pour ma mëna am access ma fay safara bi te fekk na sa safara bi amna ñu ko mëna fay ñin ñi nga xamne ni ñoy fay service di ñaxali nga xamne ni moy corger gi wala silim bi because su fekke ne daaji nek nga xamne daaji nga corger gi wala silim bi loolu yëpp dafa nekk ambir bi nga xamne ni boromam informe spenat fa hal moto ñu dewa always safara su amé si ngeen démé be gis moto fay service ex nañ na everybody nañ fan back ñu joxña accès bi ñu mëna xam naka lañuy fay safara be diñ fa def li nga xamné ni moy yaaxal nañ borop because yaax su amé rek luñ de wax moy fay safara ñu doon fay safara way gis nga for example xëñ na togu rek mo doon tar ci bi ne way togu bi sahar bu mu andal dafa am doole mën nay cova fofu yépp su bu ba nga fogné neeg bi yop moy tar nga def yaax at the end of the day luñ de wax moy fay safara dañ ñoo fi safara way yaaxal nañ suma fi yop that lol was not necessary maybe sa nek na ki nga xamne ni borom nekuton fire officer mota always nek na mbir bu nga xamne dañ koy jankwante onko ibrahim ngi neele di ñi ekati loxone waxtu bi jonna xamna dinañ tagatu ak yeen nek ba benen alhamis commencé ko ci juroom ñaari waxtu be jumale ko ci juroom ñetti waxtu ci rb di sante ñi nga xamne ni ñoy poura ñoo sponsor programme ñi ngi jappale sa su ne bay ñu ben di sante tam képp ku nga xamné ni use nga ce credit call képp ku nga xamné ni yaangi bëgg ko way mënul lay am access képp ku nga xamné yaang koy déglu way ñing leen di ñaaré programme bi su amé bañ ibilam bi dañ dé def ñi dé sawolo ñin tam nit ñi di call di contribute because dañ ci dé jàngé ñun nuñ nit ñi jàngé ci ñin tam non lañu jàng because doom adama ndjay ken mutut there's no human being who is perfect so calls yi dañ dé am solo trop ta amna important di leen wax na la ñi ngi joggé fele ci Gambia Fire and Rescue Service ma ngi and ak suma boss station officer Ibrahima Benje man la sen dom sen bokka sen harit awa kebe ma bayste mu tagatu ak yeen
0: a baraka ba ke kebe mbadingol nalbe la moy kandrong a fele radio dokom watolti programme bantale mbal tentula mbal jayla pura miyalon ko itule ñim programme sponsor mbé tentula mbé jayla ntoma minkete Ibrahima ti minkam mutam masingoto wato wati atefana ngamira saying ay dimba jamale fa kandu wato wata tel kam mutam masingoto purun nimol kadiamu no momo mi yaron ko yekol kejang be tentula be jayla ila contribution oto momo mi mankol keno fana ye la moyno be tentula be jayla hani mi me la moyno be na ki fire officer kontona and enter security forces and all civil servants in the country ala baraka
3: Onong jogiti be commium line hino kibaru hebdo nafa chado manditade
4: ole uru september balde naidi lady gambia beide number telephone jidin ha jenai commium non nomba jikesi di be

Andi bejam. Andi bejam na nuna papa. Kada men jam. Ken jam nu magole. Kam lu pitan. Nu waxa ca bu mbar na ci. Na fuk in mi lan ko xa. No gaina ko chalen koi azim na kliba dine kliba da be chalen koi.

sa ko simna be anu ne dende bu meke na kotu bu yarit ka banjul joto magaret kam ñomi ngir wawe anu ne rek dende fu ñomi fop to nga sew la bara la boleta ma boleta te nga jongon min cende ak jaga choy sama gen kati ngiru wawe anne den def do fan la ko ngiru wawe anne rek a den di do pisa le ñomi to ngal koy nongal ne koy la ya fat kay tam nongal na ko ta tok meke ngiru wawe fop embarque na xata joxe ayo da ci san ngir wa ten na Idrissa Dieng Sala ngir wa magar ka DJ du ngir wa Moses Nden ngir wa Mot Lamine Diouf ambassar in ngir wa nun mam gorju police fm ngir yi ngir wa Omar Sar ngir wa Fat Sar ngir wa Amit Fay chat xol yaayam dawda fay ngir wum ngir wa Matar Chare dawda fay borom barada ngir wa Assane Touré

0: e warugal no mako par wala warugal no mak xaref ndaw makka waru ref rek o mak yor yor yi nang sanga tro camping ndaw makka waru mo rek a setana kay koy ka ganna def ka jetaay le nal ka koy on beto ba ko le na 7050547 Lagos to Bangladesh way acha 7050547 koro rek alu
1: alu koro gajay
0: yare cham
1: andu koy
0: inde men rek jalo
1: na basil ne
0: basil ne men
1: fakodo le vettona
0: aha
1: namare
0: fakodo le vettuma
1: e le dono nay
0: ak dono man di ki wala revettuma revettuma mom mi gi mo ge magam le tabak
1: ke dono ona tabaka rewe ngima
0: yalla togake
1: rewe na mbaka togake de
0: mba moy dam o bok mi atok rek xayuma ap tok rek
1: fatam ah nduta mañu
0: ah okay
1: nduta mañu
0: nduta mañ
1: wallahi no ngulo ka fakel
0: ah kay atok ak yaayem
1: la
0: ndigil
1: eh me simna ten bakil serer pop
0: yo
1: me simna ten tayal dar ne samba sar
0: hmm
1: usman kise mayamba
0: yo
1: wala kise bara
0: aha
1: wala yi nena maron
0: hmm
1: ko Raymond Mendi
0: iya
1: laiti juvin
0: eh
1: ko mam gorin we kerem na manat parabot pujere
0: iya
1: we simna ten samolet
0: aha
1: jongon bol sate potebes kod fay
0: akay
1: we simna pop
0: yese
1: kalma ko raken ta jo kay me simna din wazi molen
0: kanjal way
1: kanjal
0: der jeba
1: pa pola yo
0: Xay koy ke warugal no mak rek da pum xaye pour et ke amu mak ke waruna no sate wala campin wala ha
1: atia mak ke waruna pata fi apa khar la ya pa adig la pa
0: iyo
1: daga de no ke warna mak ko
0: ah kay
1: yi o jofanda dal
0: jofanda
1: o jofanda jofanda nga dal
0: aha
1: bokkana jof
0: yi
1: da o jofange hit
0: aha
1: wagiro jofan dara
0: wagiro jofan dara
1: ya sabro gafiya na injab
0: amin ya rabbal
1: alamin roga putin jam no safle
0: amin allah
1: amat salatun fatiha
0: amin ya rabbal alamin
1: yo kanjal yo kanjal
0: yo kanjal basir yo Yari jam
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Oh alaykum assalam wa rahmatullah Yari jam ko roxe Ah
2: Ni jiro am nge
0: Ya xejja ba nga paxa pax way ko roxe Den fogo de Ah, jo wafulim mom. Ah, jo wafulim de parce que mi wachafulim de. Wachafulim de kon ko jo wafulim. Na vio koy?
2: Na
0: vio. Njabo nga pa way.
2: Ah,
0: kay.
2: Eh.
0: Okay. Amin ya rabbal alamin.
2: Okay.
0: Iyo. Aha.
2: Patan damro.
0: Iyo.
2: Aha. Hay meterof nan me waxtu jay.
0: Trop.
2: Deral na.
0: Yegir kede.
2: Reward. Aku nanti ramai nunggu pelanggan pasal aku berada tinggal nanti. Pasal tu sedangkan. Nama resita.
0: Anu reward.
2: Reward. Kita akan melihat perubahan di badan.
0: Iyo bondik su tohorono dapne dapena kon ka ilay har warugal no mak kene fop no warugal no mak afugo anda ka ilay krewna warugal no mak ko pa kam sate wala no mbin kaga fop no warugal no mak afugo aha
2: kalapne
0: sa to okay Jokajal.

0: Allo.
1: Allo, Borom Ndiaye.
0: Naam Bassirou.
1: Naati yow koy.
0: Ndé men rek.
1: Eh, ñun më jabara ñu ñaan ke ya sam doga jadin.
0: Amin Allah.
1: Wa sam doga tam sayyid.
0: Amin amin amin amin.
1: Ba tok bo yegin.
0: Amin.
1: Doga fudil jam na sax le.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mi. Aha. Mi de na ga itma.
0: Hmm.
1: Ngel jegatoru na sax le.
0: Iyo.
1: Ngel jegate de.
0: Ngel jegate mom.
1: Ku ga aw na ngel na o handu ko mbinum.
0: Aha.
1: Ko nga bidum rek aju fa wadi wala de
0: dem taku de
1: wallahi jofate
0: khurem na ka sengu
1: are nga jamanu fa ngela jega ma ko fop no ngel na ngeta
0: te
1: maga ngipta ngir anda hi bom ngir
0: anda wallahi maga ngipta yo ngir
1: maga ngipto bom ngir de
0: wa wa to
1: ma kare fa nga mak ma ta se fa ko talaina fop tena de fa
0: wallahi
1: ani ki koy jegate
0: mayate de
1: da tambo ga dam tay
0: amin allah
1: yo kanjal
0: yo kanjal.

0: ¡Al!
1: Mira.
0: No.
1: No. No hemos pasado.
0: Ok.
1: Tengo en la saga ética.
0: Ajá.
1: Tengo la ética.
0: Mm.
1: Una en la saga.
0: Mm.
1: Yang
0: jaga tu kaga dek.
1: Dah ibu, oh, dengan bintang mak umar. Lalu kop dah anggukan dek. Wah, karena apa dek? Lain kasar kan dek. Muka ona.
0: Nisa.
1: Kan dek ibu. Kopi pemasak putih sesawat dong. Problema.
0: Problema.
1: Kuyalum karawan ka anaw.
0: May kede.
1: May kede.
0: Mm-mm.
1: Hindi ba doon?
0: Mm.
1: At niya si umak. Yes.
0: Mm-hmm.
1: At pagkaroon na papuslumog nung din.
0: Mm.
1: At sa nabuhin sa atan. Pero pinando ka lang awal doon.
0: Mm.
1: At nito sa isna.
0: Mm-hmm.
1: Iyan lang.
0: Mm.
1: Ang umutisak na. Ang wagong matinong bukot.
0: Mm.
1: Na
0: ay

0: 약간 한번 나가요.
1: Alô. Mane olo bi ne ka fi ala ni wa bi ne serigne masi. Mu ne dafa bu ka ki algo a pour fi manam ñom ñone ka fi ci hotel.
0: Ki joge kere Medina serigne mas anam.
1: Mu ngi ni wa Medina serigne mas ba gi ni wa nga def nak.
0: Ma nga fi rek no def yow.
1: Jaay nga def.
0: Ma nga fi.
1: Ah sante yalla way ke na contane na wax ak yow.
0: Naka wa Medina.
1: Ñeppang ci jam.
0: Ma ge jofa.
1: Ah ñeppang ñe ge jofa ma fay wajaar sax.
0: Ah.
1: Waaw
0: wa gennoul ma ñom gumba nday ñom tidiane nday
1: la ilaha illallah wa nga deku way yow kay yow amel na nga di
0: ah touti ko non rek de
1: touti ko non yow kay amel na way sen programme bi ne wax na
0: jere jeuf way
1: jere jeuf jere jeuf
0: ñu nuyu fa ñom amike ak ñom cende touré
1: la ilaha illallah ma mo ko cende
0: ñu nuyu champion
1: waaw nga deug hey way
0: akay jamar rek tour bi
1: pap jagne
0: Wow. Jere jeuf jagn.
1: Nga
0: deug. Diar nañu.
1: Programme bi neex na way.
0: Jere jeuf way.
1: Jere gen jeuf way. Yoonu ni Yalla fay.
0: Amina ba.
1: Barke Allah
0: subhanahu. Jere jeuf.
1: Aw jere waxal ak itam.
0: Ay ta mu ñew.
2: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum assalam.
2: Sa programme bi neena.
0: Tour bi?
2: Man Abdou Sonko. Wa man Burfoot.
0: Burfoot.
2: Ah mbok Serigne Burfoot le Burfoot.
0: Ay ta be Serigne Burfoot le.
2: Ah ma bu mo be ko dana programme la
0: ah yo baraka
2: ah man na kalifo ko dana mun kera bu sir fukunda ba haydara di
0: yo ani juma
2: ah mo mo be ko dana ba mutara haydara ko dana
0: yo
2: e namuru ki ba ba ko dana ba ke
0: ah kay
2: be fanan ko dana programme di ada ba ke
0: jela
2: ah mo kor fanan ko dana nakki ba ke ne kor
0: Ousmane kor bandi ba fango
2: Ousmane Kor dafa baaw dafa obla ba
0: bandi ba fangolo
2: dafa ba dege dafa ba nan
0: akay
2: organ suma wayle nak
0: ndesan
2: ya duté nak
0: jerejeuf
2: mangi nuyu kor bu ba
0: akay
2: e contane na ce programme bi
0: jerejeuf
2: e harma jo kor nga wotanam
0: akay
1: okay alaaji
0: aha
1: likay mom a tokay ko pota ngare ci am ngeen def len fof nga aleg na leg
0: ah kay contane na ci ñom ñep way neul ma len na ñom Ibrahima
1: waaw
0: kay jereje
1: ak ñom Abdou Sonko
0: waaw
1: ñom ñone ka ci hotel bi de liggey
0: ndessan jere ngeen jeuf way
1: waaw kon na ne ka ci jamm ndene la dugga ci ndene
0: a ca dina ñu
1: waaw
0: ay chambal contane na Centro futandi bul butum ko San gennul ñu wa Medina Serigne Allo
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: Yaare jam Yo way Aha iyo kay
3: Continue.

0: ngangani bathu nakho inokrine ko lamta atende khare foma ko pax afoma ko pax na manandana sate ay koy makwe comme ne basiru laytuna jof jofan jof dan sambay na laytu angel na jek anga makwe maga reto ko yo maga ate anga te to ko gorke maga ngi to ko chembre make maga itama am ala to ko asimake na khokale ada fa sahadala itam biat la khawla ko khol ma bugna bow ngambatorin no ngel den kambine ita jega nga soxla wala problème rokida kambine ma ko koroxe ma ko tewoxe bop danga ir an jetaay kambina an goy bop na alay fadé ma ko wa an doga nga no bakanjur ka an goy bop na ana nga njura sax bop ne nga ani dan jurta wak ina tenno o fajo xox dom defo mak dal ganda bop ne da yi ngot ko beke abade
1: alo naam
2: bo game ke ne taxu kere be ngina ye
1: ah
2: ngel mak yo ngano serer
1: ah ngel mak yo ngano serer de
2: ene bi ci dun de kaga ka min na yo
1: terem digil
2: maga tere ambi to gu fop alay to gu fop
1: ah kay
2: taw mla yo ngi maga ngi to gu ngir
1: ah
2: anal anga malik sak
1: eh
2: ngel na baktan togun
1: alay de
2: anda mal re
1: ah kay
2: Fatim Malik Ibu Jai
1: ndesan acha faranga
2: rek wajar wat yengola yening nokol la
1: ndesan da kajar wae basiru ndesan na gayo koi anda rek kom ne ilaitan ya ga koi no andai umma ko pa

kaga de on baka jega ko ñu ogna boga o mak no da ko xatiñ sa dagge ke ulaya sa dangi tanane na ko yela yimo mako jaxir joxde mako xamne karita afasik no bakka akarari wa okoj ba taxena nda akolo na gambo ne akator togu nam se ya nangastel taref kasketeb ken dabia ala sanga sanu mak fulane wa ala sanga nangasala oga da yerna nak oga da dambi da jarayo taref akima ken dangi maya dabbi ala ewa makrewa adwoguno unanna akandanga kanangola ka ko yambaga tenon na hor manam dalle batora no kanangola kurev na waga taga jik tare dum mak fahwa anane e anga bino kina fiatik gango ya bionga bisin mak dik da duka mo foten ten moj uño fe dadi tango batiki na fa pumbana ya um na kaga jigata te ken de on jombe jega mak ye fat idas nin en de tar de karta agurik tignot mak ngonyo de tar te fat injem jara fulere tok falay no mbero mak wa mo falay tin kon kay amma kay tiga reftu kay amma ko en gorgorlu ato jof nox na ci na yarbe yaro go xabi innakit fachaf yaro go itam rewwe ya yakna den yam kala yele yari obef to yakotef dama to xiyak waga to ko fe ana wag no bis na o yaranga be mutaret na ref maga a 70 50 547 70 50

0: Amadou Dieng, à Salé Diallo, baton de rek ma ko pa na saté yare jam sar
1: ñu yare jam
0: akhi yam som kay
1: alhamdulillah ala ko bu ma ko ga ko la jolen ko xona
0: ah
1: parte fi émission
0: akolo de
1: ndax
0: ajigan gor moy ko ndex na mek ande kërëm na akolo ah na me ma ne basiruy ndey musan mu doktani taw ga de
1: waaw to ajigan wa ande ngir ay mek sa ba ande kërë bo xat bo wa ga ande sa bi sa bo kay ande kërëm na
0: akolo akolo ide
1: kon nak fat inda ko ha ci njangin bo ay asere rek
0: a ca xal ingé ki no yopo no besalagas
1: wa mu jaxagas
0: aha
1: Okay.
0: Ah yam lele lele okina la men nam waxtano fete fak nangam nangam
1: alhamdulillah
0: ken dal ten ni mo ngor ke ban nan gulo ha pa ha pa kay kaga jiga
1: ko injirin
0: jena
1: ko injirin
0: ni ko
1: ha kay
0: jokan jalta
1: jere jere

0: Halo.
1: Korang jai.
0: Naam pasiru.
1: Anaki bugma.
0: Ah.
1: Ma kwen chero nan nanen koro ke sambasar.
0: Iyo.
1: Kondene maronin.
0: Iyo.
1: Dela ame kar bisidu gon nyomi jam andame.
0: Aha.
1: Chere bisidun.
0: I.
1: Nyomi.
0: Aha.
1: Chere bisidun.
0: Aha.
1: Dela ame kwe ke warnal na gonle.
0: Desan.
1: Iyo.
0: Iyo. So anga bine.
1: Maka jange ken kaye.
0: Mm-hmm.
1: Kom laka po fi in emisyon.
0: Iyo.
1: Iyo.
0: Ya
1: fa.
0: Amin wae.
1: Ya kenja.
0: Ya kenja.

0: Allo.
1: Si woni Oumena Souleymane Diouf koy aday ken ikhitoram yo farba
0: mané dara Souleymane okina so ba len ken Souleymane no Souleymane Diouf
1: mi de andim kam la rek mi dal andawé
0: fa dawda on do ko me hero ganten fop dawda ndurin araji fop
1: aha
0: basiru to me hero gan fu jobotum
1: yo way
0: aw fatinda me basiru dam na rek no fop inde fo len yo la len ga len
1: daya len rek
0: asam fo ko fokati rein
1: acha ata acha san ne rek
0: waaw to sa ne fada gar fo lamine de lamine ñoomi tam fat fat go ngara ñoomi do
1: ya ngat imba go an janon ne fo ñamak ne
0: waaw
1: waaw waaw
0: imma to magere to bari makaden
1: acha fo
0: waaw ilam tawden
1: imba go inangilu bu anda mak waga nangar
0: waaw waaw ma ngi fa da ngaro
1: yi ande ñoomi de wam wacce gaten solo lo
0: waaw ñoomi dal fa da fa tassanu ma gar
1: ah kay
0: yi andam ñoomi a ñoom ti lu
1: e ya koy xan invina ka
0: kon le dama gar ci tammi andin
1: ah afa ha
0: sam ro ko fukati re ñu len ka way boy andin way to ko sam bo me ci ro ak ci ra baa baa baa fu jabo do
1: ñin way
0: sam ro ga ci mo xu do ñu yo na ay buta pama pama pam
1: amin
0: ro ga wa ro fi ya sam ro ga fi an ko ñu basiru sok
1: da fata bañ dawal de
0: dara dara
1: mon fatam mo ko ngere ayo dara metare na daso anga mane muta mo fna rek atagani no ron dawal
0: mane wo te bugo maga to jekiro
1: ah
0: anga jekiro maga tus
1: wo kom rek
0: to ko re jabu banga fop
1: eyo acha
0: yo ya ga fa puta pam
1: jokanja

0: Grandma Mindy.
1: Yes, long time.
0: Long time. Okay, aha kai.
1: Na pala ma aha siya ga video
0: nga. Ajere je pal na la.
1: Na me kon di dak ma siling di free mo no no dal.
0: Degala.
1: Na siling di amna 16 years. Mota kongreti ag dadi ni ge hawa kon na mai le kan.
0: Kai aha kai amna solo.
1: Rentam tau be ngelo bi da fam do le toro.
0: Aha kai aha kai.
1: Na ya def na ma na la wai.
0: Tanta yalla mangi firek.
1: Ayora kubanga dama le dega yang manu every time.
0: Ah benalain.
1: Wa mula kero sa goro sa kolla ma sa kara.
0: Dega la kai akai akai.
1: Mula jere jere denga.
0: Ah jere jere Ibrahim.
1: Yalla la yalla fe wa kubanga.
0: Akai nyupo ko ko wa.
1: Yalla ga guda fam ngam alel bu bari wa azwir bu yara.
0: Jere jere fam mina la.
1: Jere jere to wa jere jere kontam na.
0: Eh jere.
1: Yeah.

Chano Mac. Mac wa mof angansate fa. Tende tarajira. Mac we ayot abeda. Ngeta update kan. Ngeta yana nandal na yifle. Ngeta koi fo mac we kaye. Ngeta ojira nga update idangang. Ano lay maga fa lay fa na wa war waxe jirna ya mo ge jirna o mo pamu la nende tara sax ajirna neke denda agon agon ya ga kay anda ga go na nga wa warum de ya ga koy kala yo ge ma akene de jirore dawre fa fango jeta ya fo haka ma kwa ande to gad na na yif ba ande o xene jirna lu bina wala o xene jikana soxla fa ma da asedalay ma ko anje tay ngaram betin ngam tin no kaga ba ndax kaga jiga tandiki o gamé mbot nor ne mo jatu may ndam ndam tirne de hey 70 550 547.

0: 70 550. Alo. Yaru chom chom sar.
1: Chom chom ya rahina.
0: Jam som kai.
1: Sa nu ke klayo na hator.
0: Aha.
1: Ga na ka tumu je ke khayo.
0: Mhm.
1: Sa kina jiranga.
0: Mhm.
1: A wondo nu bina ret kilo mu bina det ka fulinda.
0: Mhm.
1: Ye sa chunga bu ya tla na won mi lo pita.
0: Mhm.
1: Atanga deti.
0: Mhm.
1: Jokanjal.

yande ba khate bandong jab e chalal jam e de ban kilifa dan dama koy mbagate ci yolen te dal ku la yo na re yaay def na mako wa xam mako wa yo ko wanje ba dar ina koy leg ko kabiya inno jo pure je manu je kere ko yobe na ko ka je mel group abo am magajirna